5 horas na 11 minutos, auxeni muinxetiwa kurenzeka. Hoyo hoyo ka siku lin'wana la ntirho. Kuranga hi kombela ku khomeliwa ngopfu swinene. Loko u hi twile hi ku zwe hi nga sungulanga hi nkarhi wunene, a nga vanga ku rhandzeka hina. Hi ve ni mhaka ya ku pfumaleka ka magezi kwala mutini wa hina wa wuhaxi. Hikwalaho hi kombela ku khomeliwa ngopfu swinene. Kasi sweswi a hi kumeni a mahungu ya mixo.

Provincial de Maputo, Mhlayi Natalie Libombo. Muzhangeli wa tiko ku sukela wa vubijilwe a tlhavile yendzo la ntizo wa Kongo matikweni la Portugal, liyendzo liya lanaka ni ku va a ya hlanganyeta vunghano ni ntirhisano xikarhi ka matiko hamabiji ni na kulobye wa lebyi ya tiko. Ku fambeni ka muni wa masiku ya liyendzo Daniel Chapu a ta va ni hlengeletana ni na kulobye Antoni José Seguro, holobyenkulu wa lebyi ya tiko Luis Montenegro, na hambi van'wana vazhangeli ku ngu na a le ku va ku tiyisiwa ntirhisano ni vunghano. Tsalwa bya mutini wukulu wa vuzhangeli bya tiko byi hlaya leswaku muzhangeli wa tiko Daniel Chapu a ta hlengela wa vuzhazu byi xaka swa nga muzambiwa ku ntirho wa ku pfula xiyenge xa vito Euroaf Forum byi bekisiwiki ku va byi hambiwa hi huvu ya swihubyana swa handle ka tiko bya Putukezi. Kutani swi tshamisekile a ku va vhiki byi taka ku hambiwa xindzivana a nga hlengeletana hi kulu ya vukhume na ntlhanu ya tihuvu ta ku dzimba milawu ta matiko ya CPLP hi nga matiko makanelaka lebyimi la Xiputukezi. Nhlengeletana yi ta hambiwa doropeni bya le Luanda tikweni bya Angola, lana yi nga ta katsa vazhangeli hinkwavo va tihuvu ta ku dzimba milawu ta matiko ma hlayiwaka. Adamu de Almeida, muzhangeli wa huvu ya tiko bya Angola, loko a ta va kanela ku xitshivana ni muzhangeli wa huvu ya CPLP Margalida Talapa, a hlaye leswaku kutani swi lulamile hinkwaswa ku va ku kumeka ka vazhangeli va tihuvu ku va loko ku khanyiki kungu na ili ku va ku ta dokadokisaniwa hi letinyingi kungweni bya ku va ke ku tsimbiwa leswi a huvu le ya matiko ya CPLP yi nga ta tirhisa swone ku masiku lawa mataka. Brazil a ti tsimba ku seketela Mozambique ku yantswiseni ka mintirho ya ta vudavu byi nyikiwaka xitshungu xa tiko ku masiku mataka. Xidumbiso xi hume ku Alexandre Padilla loko wa vubidzi lweyi a ta va endzele xipiritana xikulu a nga Hospital Central de Maputo. Padilla a leti ku byakwe byi zhon'weka swinene hi ku wupfisa vadokodela va tiko ku ta vudawu bya muvabyi bya muzoko ni swin'wana swiyenge swa ntikelo. Useni Yisi, holobye wa ta vudavu wa Musambiki ali nseketelo wa Brazil, wu ta kota ku nabyalisa matizela ya ta vudavu tikweni, ngopfu ku vadokodela va nga ta amukela ka vutlhari a ku va va lapha timbabyi. Munti wa ku khexa ta matshamela ya timbewu xifundzankulu Manika na n'waka wu khome kusuhi ni tonela da dzin'we bya timbewu ta ku hambanahambana ta ku kala ti nga tshamisekanga. Maendlelo lawa mayelana ni ku va ku juleteliwa tindlela ta ku bekisa vukumeki bya timbewu ti tshamisekiki ku lwa na mbangu wa tiko. Dzungula lebyi byi hume ku fambeni ka nhlengeletana ya vukhume ya swihubyana swa vukombisi bya mfumo wa Manika. Ku tlula miliki yetu wa mindyangu ya madistritu mazhazhu wa xifundzankulu Nyansa mi ta pfuneka kusukela vhiki byi taka hi makungu ya vito Comida pelo Trabalho. Makungu ma kuma nseketelo wa Inaj Delegação bya le Marupa na ma nga ta katsaka mindyangu mi kumekaka ka vusweti ku swifundzha swa le Majuni, Mahuwa na Meikula. Muzej Razão, muyimeli wa Inaj a Marupa, a tlhamuxele leswaku mindyangu mi ta yamukela nakona nseketelo hi timale. Nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava wu hanyelaka ta vudavu OMS wa vubidzi lweyi wu hlaye leswaku tinhlayo ta vuvabyi bya Ebola byi vonakaka ka Republika Demokratika du Congo ta chavisa hi ku hindza ka bidzi kumbe ka mune hikola ka leswi mavabyi lawa ma kotaka ku phalalisa xiswone ku masiku ya vugamu. Tsalwa bya OMS byi hlaya leswaku tinhlayo ti kombisiwaka hi mfumo ti nga chuka ti le titsongo swinene. Ku sunguleni ka vusiku bya wa vubidzi lweyi, khume bya vanhu na mun'we va luze vutomi tikweni bya le Pakistan, mandru wa ku wa ka yindlu fa va le ku yona hikola ka timpfula tikulu ti vonakaka tikweni lebyiyana. Mhangu yi humelele ku xifundzha xa le Khyber ya Pakistan na ku hlayiwaka leswaku ntalo wa vanhu va luzeki vutomi va vamana ni vatsongwana. Tinhlazi ti enteleliki ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzhazu byi xaka doropa bya Beira ku hisa ku ta chika ku tlhasaka 30 graus centigrados ku landzela tete na 29 na Mpula Pemba 28 Inyambani Vilankulu na Kelimani 27 Maputo Ncayincayi na Ximoyo 26 kasi Lichinga
kupepa hi 22 graus centígrados. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya mixo wa Missouri Provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: Ish, kartaun la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, kartaun la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah, imaga leyo. Ikusalaya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi kartaun la swibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani swibedlela ufika va tlhamshela. Vata ku pfulela kartaun lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa swibedlele kwa va lahlekeliwa hi makartaun. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartaun ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makartaun mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: 5:40 ya kumene a matimu ya siku.
4: Matimu ya siku.
5: Namuntla hi ta tsundzuka ta ku phangiwa ka Srebrenica enyimpini ya Bosnia na Herzegovina mhaka yi nga humelela hi 15 ka Mawuwana a nga judlwa 1994.

0: Nyimpi ya khale ka Yugoslavia yi sungulile hi ku famba ka tinguva leti hundzeke. Kambe ndzhaku ka nyimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, General Tito a kotile ku tlhanganisa vana hinkwavo va tiko a va vumba tiko ra ku tiya, mhaka yi nga humelela loko a ta va rhangelile nyimpi leyi nga khakhelisa vudumeli bya mintamu ya Jarimana wa Adolf Hitler. Hambiswiritano, matshamela ma tlhelile ma cinca ndzhaku ka rifu ra Marshal Tito hi ku famba ka 1920. Nyimpi leyo a yi ri ya va ka xin'wana na yi pfuxiwa hikwalaho ka ku hambana ka ta ntumbuluko ni vukhongeli ra vana va tiko. Matshamela lawo a ma humelela hikuva a Serbia ku landziwa ka vukhongeli bya Xikristi xa va-Orthodox, ku vona Croatia ku ni makholwa ya Katolika Romana na ku va Bosnia i ndhawu ya Vasurumana. A ve hikwalaho ka ku lava ku phanga tiko ra Bosnia, mintamu ya Serbia na Montenegro yi nga sungula ku hlasela ndhawu ya Vasurumana, ka nyimpi yi nga hlakata tiko yi va yi suvisa nhlayo yikulu ya vanhu. Nyimpi leyo yi tlhavikeke hi April wa 1992 yi va yi hela ntsena hi 1995. Loko mintamu ya Serbia yi fikile Bosnia, yi sungulile ku gevenga vanhu hinkwavo lava a va ri vakhongeli va Xisurumana, mhaka yi nga vanga rifu ra kusuhi na 200,000 wa vanhu, kasi van'wani vanyingi va sindzisekile ku ya chavela matikweni ya vambe. Hambiloko mfumo wa Bosnia-Herzegovina wu kombelile nseketelo wa matiko ya misava, a wu zanga wu kuma ku humelela, na hikolano mintamu ya Serbia ya ku rhangeliwa hi Slobodan Milošević yi nga kota ku hlakata tiko yi va yi suvisa vana va Bosnia. Ku fambeni ka nyimpi leyo, Croatia a rhumelele masocha yakwe ku ya phanga miganga yin'wanyana ya Bosnia-Herzegovina leyi a yi nga se na phangiwa hi mintamu ya Serbia. Ndzhaku Croatia a sungulile ku lwisa mintamu ya Serbia a tlhela a lavetela ndlela ya ku phanga tiko leri. Hi ku sungula ka lembe ra 1995, mintamu ya Serbia se a yi phange ndhawu yikulu ya Bosnia-Herzegovina, kambe matshamela ma yi cinca loko hi Agosto wa 1995, loko mintamu ya Croatia yi humelile mahlweni ka ya Serbia a ku lwisaneni ku nga va kona mugangeni wa Krajina. A ve kusukela lano mfumo wa Estados Unidos de America wu nga luka makungu ya ku kongoma ku helisa nyimpi leyo. Hikwalaho ka makungu lawo, mintlawa a yi lwisana yi game hi ku ya funga xipfumelelwano xa Dayton, mhaka yi nga humelela December a nga N'wendzamhala wa 1995. Hikwalaho ka vugevenga byi nga endleliwa vana va Bosnia-Herzegovina hi mintamu ya Serbia hi Mayi wa 1996, muntu wa vutetisi wa matiko ya misava wa leletile ku khomiwa ka Radovan Karadzic lweyi a ri murhangeli wa Serbia, na Ratko Mladic ndoda ya tamatlhari leyi nga rhangela makhandza ya Serbia kama lowu ku nga ya gevengiwa vana va Srebrenica a Bosnia-Herzegovina. Kasi 1997 muti lowo wa vutetisi wa tsemelele Dusan Tadic xikhatiso xa 12 ya malembe na a ri khotsweni hi ku va rhwala nandzu wa ku va ve mukucetelinkulu ni murhangeli wa vugevenga ri nga endleliwa vasurumana va Srebrenica. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku dumeliwa ka Srebrenica hi mintamu ya Serbia. Nongonoko lowu tsaliwile ku tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlesi bya Afonso Magule.
1: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

5:45, ndzhaku ka ku va hi tsundzukile leti humeleleke hi siku la ku fana ni nyamuntlha, kambe malembe ndzhaku muyingiseti wa ku rhandzeka hakunene hi nkama wa ku va u ti lulamisela ku va u fika hi nkarhi wunene mbangwini wa bindzu. Ni lowu wa chili tsutsuma ngopfu swinene mixulu kongi ha ni ta pfuka kambe leswo hinkwaswo swo kucetela leswaku u ta fikana u xweliwile se lixile mhaka liya ya maxapa liya i ntiyiso phela ni mixu mafambela manonon'wa hikwalaho hi yaka mahlweni hi ku gogotisa na hi ku hlakahla hi ku lixile u kongoma u fanele ku va u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu.

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
4: Nangwaka ku titsalisa imahala.
3: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
4: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.
5: Ajani n'wana wa wena Maseve.
6: Ha, hi lweyi. Se yi ntombi wa tlanga nje.
5: Wa tlanga ka salina swimuxanisa.
6: He, a li wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunganga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wundla munhu.
5: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
6: Mhaka yi kolano. Hikusa nambi swa ku ama kume kwini andzi swi tivi.
5: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwani swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
6: He, na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
5: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vata u dawo.
6: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
5: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya ta wudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Xavisa Mabindria, Coego Tijissana, na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabindria, inga cupuna e publicidade. Unga tipsets. E fornele 8-31-05-751 Cumbe 87-76-25-800 Uta kuma humele rogasó
6: Emissor Provincial de Maputo.
7: Segweti wa mina hayi mina lwe uni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe ish sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati
8: aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudzi
7: ha ungaza ufa hindlale ku kala unga hlamba nga hi sipho
8: maseve. Loko unga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swifi mandleni. Se nkama lowu ya u lava ku kudya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi.
7: Se swi te hi ku ni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ya mabasile.
8: Hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
7: ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe
8: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
7: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
8: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
9: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

wena xivikelo xa mina mama e mi mãe loeia na ilga 8 horas na 48 minutos 82 3105 751. Unga skota ku vohlengela mungiseto ku randzeka ka mabulla wa hinga ka wona nyemuntla e navela ku va hitiva leswaku kasi hinga seketelana hi ndlela mune a ku va hitisirhelela ka xirhami ku va hinga kumiwi hi mavabyi lawa ma tolovelaka ku humelela hi nkarhi lowu wa

Mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Xiandla xa murhangeli wa Brigada Central la Partido Frelimo hi ku seketela xifundzankulu Maputo. Aganda varhangeli va ntlhanu wa mamunisipi ni yin'we ya ku lumba xifundzankulu Maputo a ku va va landza mintirho ya vona hi ku hiteka ni nkongometo wa ku yangula a switshembiso va swi endleleke xitshungu hi nkarhi wa ta nhlawulamani. Felix Silvia a tlhamuxela leswi swaku ku ni laveko wa ku xungeta leswi swi fambaka hi tindlela tinene ni leswi fakaleke swi nga fambi khwatsi ni nkongometo wa ku kota a ku yantswisa leswi swi vilelekaka a ku va swi kota a ku yantswisiwa ka tshamele byinene bya xitshungu. Murhangeri loyi a vule marito lawa nkarhi a pfuxeleke kumbe nkarhi lowu ku pfuliweke a nhlengeletano ya vuntlhanu hi xiyimo xa xifundzankulu xa ka Maputo ni nkongometo wa ku endla nkambisiso wa mintirho mi landziweke ka xiyenge xa ku sungula xa lembe ra nan'waka yelano ni mintirho leyi mi kongomaka a ku yantswisiwa ka vutomi bya xitshungu ka mamunisipio lawa. Vurhangeri bya mfumo byi endla a yentelelo kumbe nkambisiso wunene wa ku heta ka mintirho ya ku simekiwa ka switirho swi nga ta hanyela vuyavi bya mati emigangeni ya le ka na mahaxa a Mozambique na lo mahaxa a Eswatini. Hikwala ka mintirho lowu mfumo u tlhamuxela leswi swaku a mintirho ya vuyavi bya mati mbangwini lowuya hi leyi nga kusuhi ni ku veneni mi kota a ku landziwa hi tindlela tinene hikola ka ku simekiwa ka switirho leswi swi nga ta kota a ku veneni swi hlayisa a mati hi mpimo wa 7300 m³ kux a nga ntsengo wa mati ma nga ta hlayisiwaka ka switirho leswiya. Tani hi mahungu swoswi ku yimeriwa ntsena a ku gama ka mintirho ya ku yakiwa ka switirho a ka loma haxa a Eswatini nkongometweni wa ku kota a ku pfumeta a ku ya sungula ka mintirho ya vuyavi bya mati mintirho mi nga ta fika ka makumu hi n'hweti ya August tanihi ku vula ka muxadoro wa le ka na mahaxa Carlos Mourinho lweyi a tlhamuxeleke a mahungu lawa. Fundo Nacional de Energia, FUNAI, ativisa leswi swaku kama siku mataka kuta simekiwa 360 wa switirho swi nga ta hanyela a mintirho ya vuyavi bya ndzilo wa gezi hi xiyimo xa tiko. Mahungu lawa ma tivisiwe hi munyiki wa wona Matt Gondola loyi a tlhamuxeleke leswi swaku ku fambeni ka masiku mataka ku ta sungula a ku nghena ntirhweni dzana la switirho leswi swi nga ta pfunaka a ku yava ndzilo wa gezi ka matlhelo yo hambanahambana ya tiko. Mahungu ma vula leswi swaku mintirho leyi mi ta kota a ku nabyalisa a ku kumiwa ka ndzilo wa gezi hi tlhelo la vanhu vo hambanahambana tanihi ku vula ka murhangeli wa Conselho de Administração wa FUNAI Matt Gondola hi nkarhi wa kona a tiviseke leswi swaku mintirho ya ku yaviwa ka ndzilo wa gezi u nga ta landziwaka hikwala ka switirho swi nga ta hanyelaka a ndzilo lowu u ta landziwa hi tinkomponi ta vinyi. Matt Gondola a avulavula wa vumbirhi lweyi nkarhi a yendzeleke a xitirho xa ku bindzula ndzilo wa gezi ka xifundzeni xi kumekaka a Posto Administrativo ya le Mahele a xifundzeni xa le Magudu. Huvu ya xifundzankulu Maputo yi lava leswi swaku ku yantswisiwa a matirhele ya ku vonelela a swihubyana swi kongomaka a ku yantswisa a mahanyele ya vatsongwana. Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku swirho leswi hi ntirhisano ni nhlangano wo hanyelaka ta ku tlharihisa matshamelo ya miganga FDC va ta wupfisiwa hi tindlela to hambanahambana hi ku kongoma a ku yantswisa matshamelo ya vatsongwana xifundzankulu Maputo. Xiandla xa murhangeli wa huvu ya xifundzankulu Maputo Idalina Xirindza a vula leswi swaku swirho swa huvu leyi swi ta wupfisiwa ni nkongometo wa ku kota a ku vonelela a matshamelo ya vatsongwana ni ku helisiwa ka swikarhato swi va ka swi vonaka ka mahanyele manene ya vatsongwana va ku lumba xifundzankulu Maputo. Tindota ta huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko ti karhi ti xiyaxisa a matshamele ya mintirho ya ku lumba xifundzankulu Maputo ngopfu ka leti ti yelanaka ni mintirho ya vululami. Ndzeni ka makungu wolawu tindota leti ti karhi ti landza liendzo la ku lavelela mintirho kun'we ni swiyenge swi hanyelaka mintirho ya ta vululami a xifundzankulu Maputo hi ntshima hi ku pfuxela makhotso
ni ku pfuxela miminti ya ta maphorisa hi ku kongoma a ku xiya matshamele ya mintirho leyi. Tani hi ku vula ka Primeiro Vice President wa Comissão la xiyenge lexi, Sulemane Fonseca, ndlela yinene ya liendzo la nhlangano lowu kumbe laha xihubyana lexi i ku veneni ku voneleriwa matshamelo ya makhotso hi ku kongoma ku tiva leswi swa ku tinhlayo leti ti vekisiweke ta ku yamukela a va lava va boheliweke khotso ti karhi ti landziwa kumbe a ti landziwi ni ku va ku kota ku voniwa leswi swi nga endliwaka hi ku kongoma a ku sivela matshamelo manene ya mintirho leyi. Vakwerhu hi ndlela leyi n'wi hlayele mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto lexile.

Nkomo swinene Jizema kwa kwa kuva swikotile kuva u hi fikisela mahungu ya mixu ha wona hi tivekele ti humelelaka a xifundzankulu Maputo. Muyingiseti wa ku rhendzeka loko navela ku rungula maxaka ni vanghanu switikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhax hi kumeka doropeni la ka Matsolo ruwa da resistance ya ka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuru medloro ka Mateo Jordan Simango kule Bairo Ferroviario ka Mateo Jordan Simango a Palmera ni le Thaninga Baraka vavo Sisile le ka Ngomatibyana Baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa ka Nyaka papela ria Carlos Chambale le Berluan Baraka Armando Shop le Matende na Quarteirão 68 Andrade Nyabinda a CF le Bar da Liberdade da Quarteirão 14 Baraka wa Munyingi le Boane a Bairro 2 ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitano ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di Maputo. Hi ya mahlweni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena ka mixilo wa nyamuntlha na hi navela leswaku mintirho ya hina a ta va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene hakunene lixe khale hi ni ku tshemba leswaku mingiseto ku rhandzeka se wa gingiriteka u karhi u khoma lexi ku kombisa leswaku hakunene se lixile.

0: pelos melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: O chocobala mungane, e macamu?
2: Lana ningakona la shakwenta kuyini ani stivi.
1: Kone ke yini kambe karaleka ishobia. Ai cheganga ndambi itekeleka hinkwasho.
2: Hiyo ndambi phela ni shokuvalisako. Karta unlanyezane la nwana wa mina, lifambi ni mati. Ani switivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku mafikile.
1: Ani ku ishulu swa lisima swiku shokuvalisaka. Kasi karta unlanyezane. Huma ka swona leswi.
2: Ninge humi ka swona mungani. Hikusa swini lisima likulu swinene leswo. Loko nwana nga tlhavi tingezana tivekisiweke, anga tshuka kuma mavabyi ya ku hambanahambana.
1: Wena ni ku landzelela minchumu.
2: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere ni tin'wana ta lisima mungana.
1: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
2: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
1: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
2: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu, akuna mhaka, yani xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.
3: Bola nambelwa va clash match lo akalteke xikareka campo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa ombere afulamela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyime sentango
4: une mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa ti weti atulela mbelwa mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka.
3: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe u luza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
4: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
3: Xin'wana xa lisima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
4: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa n'wana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele.
4: Swi komba ku veni ya mu kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: e Instituto de Línguas kusukela 1979 valave tela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na anti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Kama ingani pfuna xa
2: mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
1: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
2: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
1: hiyile kambe va khomanga mavabyi
2: swinga maheka swililana ka majela.
1: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
2: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
1: Leswi i swakudya muni swoleswo?
2: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku lin'wanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku munyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
1: Yu, kasa hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
2: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
3: Ia mahlweni ku va hi pangalatana na wena hi seketela na wena mixulo. Kwina kwi lomu u hi kumaka na u li kona hi navela leswaku a kunene emisori provincial de Maputo a va museketela.

0: 9:46, lika gingirika hi ta na hi vula leswaku gingiriteka muyingiseto ku rhandzeka hikuva se lixile na lixeke swa sindzisa ku va u khoma lexi u khoma lexiya hambi wena u nga kaya wena u nga ntirhweni ni ku tshemba leswaku nkarhi lowu ha se u ta va na u sungula ku va u badla hikuva lixe khale ka hi ni mutirhikulori haleno Fernand Sidum lixile
1: lixile munaka novela lixile muyingiseto rhandzeka ka wa Radio Mozambique misoro provincial Maputo kunene lowu i nga va hi gingirika kunene loko lixa u tshame mavoko u khondla mavoko a swi na byala a swi laveki futhi xileswo loko lixa ku laka hi gingirika a nga va ku chanyela a nga va ku limba a nga va ku endla xin'wana ni xin'wana xa lisima swinene lexi loko lixona dlamu u nga vulaka leswaku ya ni swi kotile namuntlha ni endli leswi
0: mpela
1: wa vona ku namuntlha hi ku gingirika ka hina hi ta vulavula hi nhlengeletano yikulu yi taka na endliwa kusukela tolo lomuka matsolo i nhlengeletano leyi yelanaka ni ku va ku endliwa enkatsakanyo wa mitirho yi landziweke hi mamunisipio ya xifundzankulu mabuzu i ntlhana wun'we wowo laha ku fambeleka ntlhanu weti na yin'we ku vonisisiwa swa ku mitirho muni yi landziweke ndzeni ka makungu ma tshimisiweke exitshungu ka minkarhi ya nhlawulamani nakona ha ta vulavula leyi titelanaka ni ntirho wu landziwaka hi murhangeri wa FUNAI Matt Gondola loyi tolo a kumekeke exifundzeni xa Magudu ngopfungopfu exikenekeni xa Mahele lomu a yeke a ya pfuxela mintirho ya ku bindzula endzilo wa gezi hi vula ka swipelupelu lana a vuleka leswaku ku fambeni ka masiku mataka ku ta khuleketiwa emadzanamanharhuntlhanu wa michini ntlhanuwamakume na lin'we wa michini ya ku yavela endzilo wa gezi ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko Monica lawa man'we ka lawa ka siku la namuntlha hi gingirikeke ku hi makuma
0: hinkomu se leswi hi tsutsuma hi ya kwihi
1: itabulavula hikwalaka nhlengeletano leyi ya mamunisipio ya ka Maputsu xiendla xa murhangeri wa Brigada Central la bandla la Frelimo hi ku kombisa ni ku seketela exifundzankulu Maputsu hi loyi a tsatsiyaka evarhangeri va ntlhanu wa mamunisipio na lin'we va xifundzankulu Maputsu a ku va va tirhe nkhinkhi enkongomitini wa ku va va endla leswi va tshamiseke exitshungu a ku fambeni ka mitirho ya nhlawulamani Felix Sylvia a vula leswaku swa sindzisa a ku va ku vonisisiwa leswi swi fambaka kahle kun'we ni leswi swi onhakelaka swi nga ndlela ya ku kulavetiwa etindlela ta ku tsemakanya etimhaka leti enkongomitini wa ku tsakisa exitshungu murhangeri loyi a endle entsatsiyo lowu hi vumbirhi loyi ka matsolo a ku pfuliweni ka nhlengeletano ya vuntlhanu ya xifundzankulu Maputsu leyi yi endlaka evonisiso wa mintirho yi landziwaka hi varhangeri va municipio ya bandla leli ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe nga ka lona leti ti kotlanaka ni hafu ya mintirho ya mamunisipio ku fambeni ka xiyenge lexa mafumela i ntirho u haxiweke hi vumbirhi loyi ka matsolo exifundzankulu Maputsu
2: Temos que avaliar o nível de satisfação dos munícipes. Se aquilo que fizemos é o que é ou que deve ser prioridade do povo. Temos a consciência de que há desafios, mas temos a certeza que aqui estão os melhores camaradas da província com capacidade para gerir estes desafios no contexto atual. Temos que fazer isto juntos e coesos.
1: Kasi tlhelakwe murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimi xa xifundzankulu Maputsu ka Louisa Vala hi loyi yinene a tshimamisaka leswaku mintirho yinene ya mamunisipio ku laveka na ali leyi yi longolokaka ni nhluvuko wa xitshungu
3: a nosa governação deve estar assente na nosa governação no bem-estar da nosa governação onde os munícipes clamam pela melhoria das condições de via de acesso de água potável de energia entre outras atividades que compõem as preocupações da nossa população.
1: Kasi nkarhini wa kona mitirho ya Radio Mozambique yi twe emarito ya varhangeri va swifundza swa Bohwane na Matola Rio, Geraldina Bonifacio na Abdul Gafur lava va vulavulaka hi mitirho va yi landzaka kun'we ni swikarhato va ha hlanganaka na swona.
4: Para mim eu faço uma avaliação positiva, há conquistas, mas também ainda há desafios, porque para nós é todos os dias olhar para o nosso manifesto, para a capacidade de compra, para aquilo que os munícipes anseiam, mas que acreditamos que estamos a juntar esforços a nível da província de Maputo para poder haver cooperação e haver ajuda mútua.
5: O partido vai nos aconselhar, vai nos dar mais apoios em termos de ideias como é que nós vamos concluir o nosso mandato? O que é que falta por concluir? O que é que nós devemos fazer para acelerar o cumprimento das nossas promessas, dos nossos munícipes?
1: Nhlengentane leyi i nga ya vuntlhanu ya ku endla enkatsakanyo wa mitirho leyi endliwaka hi mamunisipi ya xifundzankulu Maputsu yi gamaka eMundzuku. Ku kumeka na kona a mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu Henrique Xibonjese, murhangeri wa xifundzankulu lexi Manuel Tule. Tindlota ti lombaka ehuvo hi ku lava ku boha minawu hi ku kombisa exifundzankulu Maputsu, vakombisi va komite central kun'we ni va premier secretary distrital hi xiyimo xa bandla la Frelimo kun'we ni swirho swin'wani. Monica Novella hiti vatswa lomu a ka matsolo a swirho swa huvo ya ku vonela ta matirhela mfumo wa xifundzankulu Maputsu swi le ka magovela milana kani ku va va wupisiwa hi ta leti telanaka ni matshamelo ya vatsongwana xifundzankulu Maputsu. Leswa mi bulile ni xiyandla xa murhangeri wa assembly ya provincial hi vulavula hi Idalina Xirindze hi ndzimandzima engomete wunoko
6: lexile hinkwerhu ku tlhangana kwerhu ka xifundzankulu xa ka Maputsu hikuva hi tlhangana ni FDC i nga fundu ra Desenvolvimento Comunitario leri nga byone rirhangelaka ntlhangano wukulu hi mahapoyo a ku va namuhla hi tasa hi kota ku ve ni ni hi hlanganisa a vatirhisanikulobyi i nga timembru ta assembly ya provincial de Maputo hi kone lani ni vapariseri vezru i nga va FDC a ku va hi kota ku ve ni hi hlamuxelana hi matswaliweleni yerhu nambi hini kusukela ka hini leswi hi nga tswarisiwa hi swona hikusa hi hanyi minkama ya ku leha na hi nga swi tivi swa ku enxe ka yini kambe lani hi tela ku ve ni hi tata tivisana leswaku a n'wana a nga sungula ku ve ni u vulavula na yena loko a humile handle a n'wana hi sungula ku ve ni hi bekisana na yena a linyerana ni tatana wake ni mamana wake na hali ndzeni ka ku ri bya mamana wake ni ku ve ni hi swi tiva leswaku loko mamana muni a li ku tikeni hi nga ku ve ni loko a ni khuri bya n'wana hi yini minawu leyi fanekeleke ku ve ni yi mu hanyisa para ku ve ni a kota ku ve ni a n'wana luyani a kula na le makuleleni manene a za a tlhasela hi masiku yake ya ku phuluka i nchumu lexi mfike xi nga tiveki kambe ha swi kota ka ndzeni ka nkama lowu ku ve ni hi ta ta dyondzisiwa swona hi ta kota ku ve ni hi swi teka leswi hi ya tlhangana ni xithungu xerhu hansi lomu va fambaka kona timembro ta assembly ti kota ku ve ni ti swi haxa leswaku va tshama na hi swi tiva swaku a nhwanyo bya n'wana hi byini a nhwanyo bya n'wana a n'wana a kurisa ku yini futhi a nga twi hi ku mukhatla n'wana a jula ku ve ni hi kombiwa tindlela leswaku a n'wana a za a kula tasamba n'wini wa ku e hi kola ka ku yini hi vanyingi swinene ka nkama wa sweswi loko hi teka matelefoni hi nyika n'wana hi lihomu rhandza leswaku telefoni bya dlaya byi tlula leswi valeke ku ni ku dyaha ku ni ku tlhava ku ni ku yini leswi swi onhaka a hi swi koti leswi kambe namuhla loko hina va na vonela va hi kota ku ve nini hi dyondzisana hi ta kota ku ve ni hi swi tlhandzimiselaka xithungu leswaku a n'wana ku dyaka ku ve nini a va ni mabalisa yi nga ni tlendzelekano wa ku ta swaku n'wana mu dyondzisa te la loko a tlhasaka malembe ya ku hi tenda a kula na a dyondza swaku i loko u tlhasaka nkama wa ku hi kona a taka kula a dyondza leswikulu yi nga le leswi hanyisaka swona hikusa a hi swi vona leswaku hinkwaswo leswi hi swi endlaka para ndzeni ka n'wana i swinene kutani hi lani ku ve ni hi tata dyondzisana leswo ni vapariseri vezru leswaku va swi kota ku ve ni timembru loko ti tlhasa mbangwini luwa wa ku tirha va kota hi ku trongo va swi ehleketisa ka vatswele ni vatrongwana lava va va kumeka ka xifundzha lexi va va ka va na kumeka xona andzeni ka ma-district
7: a ku va marungula lawa ma fika ka vayaketiko a mi vona leswaku kumbe mi ta tirhisana ni swikolo hikusa handle ka ku va antsongwana a kumeka ndyangwini a kona hi ntalo nakona exikolweni a ku va vatswele na vona va swi tiva leswaku kasi hi fanele ku va hi endla yini a ku va vana va hina va kula khwatsi
6: kha ni mambu swinene swa sindzisa leswaku hi famba ka swikolo kambe a xikolo xo ha hetisela leswi andzeni ka ndyangu swi tirhiwaka a mhaka leyi loko hi vulavula hi mindyangu hi vulavula hi mindyangu leswaku mamana na tatana kumbe ni makwavu lwenkulu a swi tiva leswaku hi nawu muni loyi a fanele ku ve ni a wu beka ka n'wana leswaku a xikolo xi ya hetisela a ku hlanganisa ka swona ka mina hi swi tiva leswaku a nawu wukulu wu sukela ndzeni ka ndyangu a ku rhula kukulu ni ku tenga ka n'wana ku sukela ndzeni ka ndyangu loko a suka n'wana na nghena nchumu ndzeni ka le kaya a xikolo lexi a taka a xi kuma ndzeni ka xikolo na ku nghena vupfuni bya le kaya kutani a mhaka leyi loko hi vulavula hi timhaka ta ku va ma-district ku ehlela ka swona hi swi vulavula ya ku ve ni hi kota ku ve ni a va dyondzisi ndzeni ka swikolo va longoloka ni va mamana ni vatswele ni va tatana ni va makwavu.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela buchave samba bidriaco, ingakupuna e publicidade. Ungatipsets, infonele 82-31-05-751, cumbe 87-76-25-888. Ungatipsets, utakuma umelelo kaso.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kama ingani kufuna sha
3: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela swoso akupfunana loko munwana ani swikarhati
2: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi ben
3: mile xibedlela swingama ha xo vabya phela
2: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
3: swingama heka swililana ka majela.
2: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa matswa matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku, loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: Bola no mbelo wa vakula ximatsi loyi a khala teke xikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Mahungu ya nhlikani hi MSR Provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Murhangeri wa tiko Daniel Chapa kumeka na hlengela ka magovela ma katsaka matikonkulu Europa na Afrika ma endliwaka doropeni la Lisboa tikweni la Portugal lowu ma kumekaka kona hi liendzo la ntirho. Hlengeletano leyo yi pfuliwi nyamuntlha na murhangeri wa tiko a va ka murhambiwa wa lisima ngopfu swinene ka yona a kombiseke marito yo karhi kun'we ni murhangeri wa tiko la Portugal. Ka siku la nyamuntlha ya magovela lawo ku ta dyondziwa tindlela ta ntirhisano xikarhi ka tikonkulu Afrika na Europa ni ku va Mosambiki a ta dyondzisana na Portugal mayelana ni ntirhisano xikarhi ka matiko ya mambirhi. Ku tlula 20,000 wa vatshami va xifundza xa Mavhagu xifundzankulu Niasa va pfumala mati manene na xifundza lexi nan'waka xo va ni ntsena stenta wa tingwedla leswi kumekaka ka tindhawu ta ku hambanahambana kambe na swi nga yeneti xitshungu. Murhangeri wa mintirho ya makungu ni vuyaki ya xifundzeni xa Mavhagu Matias Rajabu a humelelisile miganga ya Ntakuja, Milepa na Nkalapa swa nga miganga leyi xanisekaka ngopfu hi ku pfumaleka ka mati. Murhangeri luya a kombisile swa nga swikarhato leswi hlengelaka ku va mhaka leyo yi xanisa xitshungu xa miganga yoleyo matshamela ya switarato kun'we ni matshamela ya miganga leyo leswi hlengelaka ku va ku pfumaleka mati. Ku tlula 200 ya mindyangu ya varimi ya xifundza xa Kaora Basa xifundzankulu Tet yi kuma nseketelo ya timbewu ta mavele, feijão ni matsimbu ku va va pfuxeta masimu lawa ma dumeliweke hi swiharhi swa nhova ka nguva leyi ya vurimi. Mindyangu leyo i ya miganga ya Nyambandu, Nyakapiriri na Xintolo lana tindlopfu ni timpfuvu ti dilizeke kusuhi ni 237 wa makitari ya masimu ya swakudya swa ku hambanahambana. Nseketelo lowu wa timbewu wu huma hi kola ka ntirhisano wa mfumo wa xifundza kun'we na PEMIA ni nhlangano chiwaka kulima va seketelaka hi timbewu ku va varimi va tlhela va landza ntirho wa vona. Muxaduri wa xifundza xa Kaora Basa a hlamuxelile leswaku vuyaveli la timbewu i yin'we ka tindlela ta ku fikela leswaku xifundza lexiya xi nga xanisiwi hi ndlala ni ku va ku nyikiwa mukhandli wa ku va varimi va endla xo karhi ndzeni ka nguva leyi ya vurimi. Lembe leli miganga ya ntlhanu wa swifundza swa xifundzankulu Gaza hi kumi ni nseketelo ya timali ta 20% ta ku huma eka ntirho wa ku susa titshomba ta tinhova. I miganga ya swifundza swa Xibutu, Xongweni, Xigubu, Xikwalakwala na Mapayi hi kumeke mali ya ku tlula 1,000,000 ya timetikali ya ku huma eka vatirhisi va tinhova ndzeni ka ku landza nawu bohaka ku humesiwa ka 20% ka mali leyi kumiwaka hikwalaho ka ku tirhisa titshomba ta tinhova. Mahungu lawa ma tivisiwile murhangeri wa hubyana hanyelaka ta matshamela xifundzankulu Gaza Jacinto Twalufu a vuleke leswaku mali leyo yi hlengela ngopfu ku va ku yantswisiwa vutomi la miganga leyo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ku tlula 3,000,000 ya vatsongwana a va kumanga nyezana ku fambeni ka lembe la 2025 matikweni hinkwawo ya misava. Mhaka leyi yi nga tshuka yi karhati.

14 horas na 18 minutos. Na yama hleni pangalatana na wena mrenzo mwingisete. I kubandla yavele swa ku vonelela ngopfu swinene vatsongwana ka nkarhi lowu wa xirhami. I ku voneka ka mavabyi ya kumayelana ka ni ku hefemula mukhuhlwana. Ku khohlolela i manyingi mavabyi lawa ma humelelaka ka nkarhi lowu ngopfungopfu ka vatsongwana. Hi fanele ku vonelela ngopfu swinene, hi nga va tshiki va tlanga hi mati lomugegeni, hi nga va tshiki mpela va phuza swa ku titimela ngopfu swinene, leswaku hi va vhikela ku va va nga khohloleli va nga kumi mukhuhlwana. I swinyingi leswi swi humelelaka ka masiku lawa hi nga ka wona. Hlayisa ndyangu wa wena hi nkhinkhi lowukulu leswaku u nga tsutsumeli swibedhlele. Hi vona leswaku loko hi hlomela lomu swibedhlele ka masiku lawa ya vugamu, ku voneka ku tala ngopfu swinene ka vatsongwana lava xanisiwaka hi mavabyi yo hambanahambana. Hi xileswo murhandzi wa Mwingisiti, hlayisa ndyangu wa wena, hlayisa vatsongwana. Wena u nga kaya u vonelela ngopfu swinene, loko u nga le kaya kombela lava salaka ni vatsongwana leswaku va vonelela, va nga tlangi hi mati, va nga tlangi hi ku tshama na vatsakamile, va yambala majesi. I swinyingi leswi mun'wana na mun'wana a fanelaka ku swi endla leswaku a hlayisa antsongwana leswaku a nga kumi mavabyi yo hambanahambana.

0: ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku publicidade. Ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-883. Ku nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Kune mama no vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
3: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu vanga xikolweni phea.
2: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
3: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
2: Mamana mamanu. A ku na ntirho wa mina ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: A hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
4: Para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

Mahungu ya nhlikani hi Emsor Provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Murhangeli wa tiko Daniel Chapa kumeka na hlengela ka magovela ma katsaka matikonkulu Europa na Afrika maendliwaka doropeni la Lisboa tikweni la Portugal lowu ma kumekaka kona hi liendzo la ntirho. Hlengeletano leyo yi pfuliwi nyamuntlha na murhangeli wa tiko a vaka murhambiwa wa lisima ngopfu swinene ka yona kombiseke marito yo karhi kun'we ni murhangeli wa tiko la Portugal. Ka siku la nyamuntlha ya magovela lawo ku ta dyondziwa tindlela ta ntirhisano xikarhi ka tikonkulu Afrika na Europa ni ku va Mozambique a ta dyondzisana na Portugal mayelana ni ntirhisano xikarhi ka matiko ya mambirhi. Ku tlula 20,000 wa vatshami va xifundza xa Mavhagu xifundzankulu Niasa va pfumala mati manene na xifundza lexi nan'waka xo va ni ntsena stenta wa tingwedla leswi kumekaka ka tindhawu ta ku hambanahambana kambe na swi nga yeneti xitshungu. Murhangeli wa mintirho ya makungu ni vuyaki ya xifundzeni xa Mavhagu Matias Rajabu a humelelisile miganga ya Ntakuja, Milepa na Nkalapa swa nga miganga leyi xanisekaka ngopfu hi ku pfumaleka ka mati. Murhangeli luya a kombisile swa nga swikarhato leswi hlengelaka ku va mhaka leyo yi xanisa xitshungu xa miganga yoleyo matshamela ya switarato kun'we ni matshamela ya miganga leyo leswi hlengelaka ku va ku pfumaleka mati. Ku tlula 200 ya mindyangu ya varimi ya xifundza xa Kaora Basa xifundzankulu Tet yi kuma nseketelo ya timbewu ta mavele, feijão ni matsimbu ku va va pfuxeta masimu lawa ma dumeliweke hi swiharhi swa nhova ka nguva leyi ya vurimi. Mindyangu leyo i ya miganga ya Nyambandu, Nyakapiriri na Xintolo lana tindlopfu ni timpfuvu ti dilizeke kusuhi ni 237 wa makitari ya masimu ya swakudya swa ku hambanahambana. Nseketelo lowu wa timbewu wu huma hi kola ka ntirhisano wa mfumo wa xifundza kun'we na PEMIA ni nhlangano chiwaka kulima va seketelaka hi timbewu ku va varimi va tlhela va landza ntirho wa vona. Muxaduri wa xifundza xa Kaora Basa a hlamuxelile leswaku vuyaveli la timbewu i yin'we ka tindlela ta ku vhikela leswaku xifundza lexiya xi nga xanisiwi hi ndlala ni ku va ku nyikiwa mukhandli wa ku va varimi va endla xo karhi ndzeni ka nguva leyi ya vurimi. Lembe leli miganga ya ntlhanu wa swifundza swa xifundzankulu Gaza hi kumile nseketelo ya timali ta 20% ta ku huma eka ntirho wa ku susa titshomba ta tinhova. I miganga ya swifundza swa Xibutu, Xongweni, Xigubu, Xikwalakwala na Mapayi hi kumeke mali ya ku tlula 1,000,000 ya timetikali ya ku huma eka vatirhisi va tinhova ndzeni ka ku landza nawu bohaka ku humesiwa ka 20% ka mali leyi kumiwaka hikwalaho ka ku tirhisa titshomba ta tinhova. Mahungu lawa ma tivisiwile murhangeli wa hubyana hanyelaka ta matshamela xifundzankulu Gaza Jacinto Twalufu a vuleke leswaku mali leyo yi hlengela ngopfu ku va ku yantswisiwa vutomi la miganga leyo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ku tlula 3,000,000 ya vatsongwana a va kumanganyezana ku fambeni ka lembe la 2025 matikweni hinkwawo ya misava. Mhaka leyi yi nga tshuka yi karhatisa makungu ya ku tlhaviwa ka nyezana lana tinhlayo ti nga xikaka ti kumeka ka 6,400,000 ku ya fika 2030. Mbasopiso lowu wu kumeka ka mukhwepha wa nkatsakanyo wa mintirho yi endliweke hi nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka vatsongwana UNICEF kun'we ni nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka vudahu OMS. Tidyondzo leto ti kombisa leswaku lembe li hundzeke kusuhi ni 23,500,000 ya vatsongwana a va yamukelanga tinyezana ta ku hambanahambana leswi va vekaka mhangwini ya ku kuma mavabyi lawa swi nga kotekaka ku ma vhikela hikwalaho ka nyezana. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Emsor Provincial de Maputo.

Hi kumile mahungu ya nhlekani vurhabyaming sweto man'wana hi ta ma kuma hi nkarhi wa dzeseijores. So swi hi ta kuma vunanga ku landzela vuxavisi ni vupaluxi. Hi ta kuma nakona tidyondzo ni vumundzuku ka orha leli laugamu ka xiyenge lexa mitirho xa mixiyenge xa unharhu ka mitirho ya miso provincial de Maputo a Radio Mosambiki. Yolanda Kakana li yamukela xiluva. Hakunene a hi yamukeleni swiluva vuton'wini la hina. Xiluva xi nga ta na nga hali xiluva, kambe na hali xilo lexo xi rhandzaka i xiluva lexo.

0: nongonoko nga hundza hi vulavulile hi laveko ni lisima la ku va vatsongwana ni lavantshwa va londzovota tidyondzo ta lisima leti va ti kumaka va nga juvuki ntsena leti va ti kumaka swikolweni hikuva leswo swi nga va vekisela vumundzuku byinene. Namuntlha hi tlhela hi vuya ni nhlokomhaka leyi a ku va hisa mahlweni hikuva hi vona swa nga ya nkoka ngopfu lana nakona hi vonaka mihandzu eka lava londzovataka tidyondzo tihi na tihi ti va ti va pfulela mukhandlo mundzuku ka siku. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi tlhela hi rhamba Leonardo Martinel, mun'we ka vantshwa lava hikwalaka ku va londzovotile tidyondzo namuntlha a tirhaka xiyenge lexi a kalaka a nga xiyelanga xikolweni kambe a nga xi dyondza kola ka muti wa hina wa vuhaxi. I hi xiyenge lexi xa vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo Leonardo Matimele a kumeke a ntirho wa mavoko ni namuntlha a tirhaka ka wona. Na hi nga mu tekelaka nkama hi ta mu nyika mukhandla ku va a hi tluletela vutlhari a hi tlhamuxela mayelano ni lisima lolelo. A hi mu yingiseni.
1: Mimi na kholeka kunene na kholo xa ku a munhu na loko a nga kumi ntivo ka leswi yena a dyondzaka xona ka leswi yena a nga swi vekisa vuton'wini swa ku milestone esercoisesis kambe hi leswi ani hinkwaxo a swi patsaka leswi a dyondzaka siku ndzona na byin'wana yena a nga swi kota ku va a humelela vuton'wini a nga swi kota ku ni mabindzu munhu a nga swi kota ku va dyondzela ni khanele hi serelaria serelaria enxin'wena u prezari ku u dyondza a impreza kumbe u tiza impreza loko weni u dyondzela ku va serageiro weni wa tshama u va ni xikina xaku u beka plaka serelaria auto munhu wa buya a byela ku soldara nchumu a byela ku lunghisa leswi weni lani wo ti tizele wo xaku ku ni mabindzu manyingi loko wena u dyondzela swa ku mini loko wena u tibekisela okay mini ndzi lava ku endla leswi kambe mini na ku nge se humelela leswi ni swi julaka mini nga endla qualquer ntiso ku ni lava endlaka leswi ni ta wena think a muntshwa think a ve wa ku endla leswi na ku nge se humelela lexiyani mini ni swi julaka swi juliwaka hi mbilu yanga mini ni nga fa ni endla lexiyani kambe leswi swa ku munhu a nga fa a endla i bindzu byo kala a zi veta tindlela ta ku pfula bindzu kazi a ku va ta mu pfuna a dyondzela nchumu xa ku i nga lilexani fana na mina ni nga dyondzela swinuri swa sound nambiloko i nga lilexani xi nga le mbilwini yanga kambe hikuva ni za ani a swi li kona enhlokweni a ni swi tiva xa ku leswi va yisisa xi leswi ni za ni za ni ta enkwadrara ka xona loko vona lweyi a endla leswi vona leyi a endla leswi u va ni ku tinyiketela swa ku mi ndzi lava ku dyondzela hi nta ku mina ndzi lava ku va ni hlula evuton'wini hikusa a ma-opportunidad ya ntizo ma kale ka kunene ngopfungopfu ka leswi hini hi tibekiselaka ku xone swa ku a swi nyizanga ku va leswi a swi nyizanga ku va lexani xa kala nambi a sawudi va vanyingi a va tinyiketela swa ku mi ndzi lava ku hamba sawudi ndzi lava ku va buyisa ndzi lava ku va professori kambe xa kala a mavhaga ma pfumaleka wena wa dyondza u tlhela u tshama dojani swikumbe sinkwani vambenyani lava va tlhelaka za va tipetaka minchumu xa ku a swi byileki hikusa a yo tibekisela ntsena ka leswi ana nga ha dyondza xikolo a nga tinyikanga mukhandlu wa ku va a dyondzela ximbenyani xa hangi conforme nambi ka loko ka muholo va le ku ni ma-ora zestas and ma-ora zestas nkama lowu ya wena u nga tshama u tiza handle ka lowu va nga wu stipulara andtow seexist ora zestra za ntizeni ku fanela ku va hi ni masabayi zestra na yini hi fanela ku va hi ni ma-opportunidad zestas i nga le ku va wena yi yimela ntsena lexiya u nga ku nada mindzula lexiya wena tenge u tinyiketela tenge weni u va ni vontade bya ku dyondzela siku ni siku wena u dyondzela leswi swi kumaka wena u bekisa va swi ri nchumu xa swinene kusa wena u nge dyondzeli a ku yiva think when you don't tell her, at least Taka Kubeka can get linear in any. Dorvalaco face and she landed Shako. But she loomed, and Dorvalaco face, she loomed Shako, Akuba, oh, Melela, Abutumin, San Lacovani, Foco, the Dirmina sound. Oh, Fair, Foco, now. É coragem, pouco determinação. Logo, único coragem, como eu não falo assim, heavy, o entra o dilete lá em cima, não logo vai ganhar, vai com a lixane, o ena, e chone, deixou no gata escota, também o enuva ni coragem, eu falo assim, heavy, o lance lixia, o en o donza lixane chucumaca, chaculês, chitame sona vutomim. Determinação, o enu tibexela, chacumendula lixia, então mini. Tem que nem já se lixar, nem que nem está escota. A foco, e como o bueno, o bueno lixar, o bueno não te desvia, lixar bem anos, a nada, com o boi alueio, a coa, ué, e já lixar, que está lixar, o bueno tem que o focado, que lixar no xilaca, e já te dionzo, vai focado, que lixo o bueno, o xilaca cuba, xicupuna, já extra. O donzela, com o negócio, kumbi kwenza yini kwentenge sempre unizulisha esenga likuba weni uti tsimba ntsena kanzulishini ndawo niko muncha ngofungo kumuncha ingeti bekisela tenge yini yiti vashaku amasiku namusha yakazata ayimusambeki mpena ayimusambeki mpena hinkwako loko hivona ainda ben ni maregistrations yashivona shaku avutomi a matiko hinkwayo ya misava sakazata kambe ni fanela ku va tibekisela hi fanela ku va hi vanhu lava va tiyeke a ku va mundzuku hi nga tshuki hi humangeleni hikuva hini hi vaviseka hikuva a luya ni zami ntizo mina ni u kumi ntizi mhaka muni
0: I can see, eh? Yeah, like a corner like Donzile, it's a kid. It's talking as a look, sure, he did a kind of glassacoon. Maja, that's what the shot in between. A combla shock, Maritia Gamula, Lavalaca, Massia, Mavanaca Shock, Manly Simacua, Ningi said to Aina, I'm a Ningi said, wow, don't so what I come, Valley, say, Ningi said.
1: Kambe ama tsogamo la mininga tatatele shole she shaku yini vanche fanla kuva elivanu lava etivaka ku itibekisela vutonwini elivanu lava ku inga nyimeli ntshumo na itsamile vakuma senta na senta na sombra de bananeira yini fanla kuva sempre leso merelaka mahlweni yini fanla kuva ikoma itia na shoni idonzele ku selesta ifuna vutonwini kuisa masikula inga ka one namuhla I won ya kweni unimela leshi utaka xikuma ka xikolweni I won ya kweni unimela ntsena papai ikusa nguva ni nguva ina ni xilo xa yona ikuhlaya ka lixandzilanga endaweni fanela ku va hi tilwela hi fanela ku va hi rhendzeveta vutonwini kutani ta ni va hlaya ka hinkwavo foco coragem determinação mas lava ni siyela hinkwavo vantshwa nikangela ikupinda iloko muni nkama wakuva ni xa mama zitiokas mailano ni xo kumakana muhla a hi tiveni ku londzovota hinkwaswo exikum
0: inkomu swinene Leonalda Matimele akuva u hlengelile li mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelano ni lisima la kuva vantshwa ni vatsongwana Valonso tati Jones leti va tikumaka akwa va tipfuna kunwe ni ku engetela vutlhari leli nga va pfulelaka mikhandlu ka masiku mataka. Tani hi xihena na yi nge se pfala nongonoko lowu hi rhandza ku va hi mi siyela ntsatsiyo. Tatana na mamana, hlohlotela ntsongwana wa wena akwa Alonso tati Jones hinkwato ta lisima hikuva tidyondzo minkari hinkwayo ti ni bindzu linene eka loyi a ti amukelaka. Kasi ka wena ntsongwana ni muntshwa a swi ve tano hinkwaswo swi le mavokweni ya wena. Na hambiloko u nga tivi leswaku i humelelo muni u nga wu kumaka hikwalaho ka tidyondzo toleto kambe swi tivi leswaku xa n'wanchumu u ta pfuneka ka xona loko u ti namarhela. nongonoko wa hina wa namuntlha wu gama kola loko luwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Hi amukelani ku salisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Vuruma ka Vukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle. Dijonzo ni vamundzuku. Jonza, uvekisa umundzuku dzvako.

0: 15 horas na 34 minutos, Kumile Nongonokoti Johnson ni Umunzuku. Karelo vanwani se va sungula aku kumuka hi mintirhweni na hi ku tivoneleni i nkarhi wa ku va hi lavetela a swibomba leswi nga ta hi fikisaka makaya. Lavetela mimovha leyi ya ntleketlo. Hi kombela leswaku ndzeni ka mimovha leyo ku ve ni ntwanano, ku ve ni ku nyiselana lomu tindleleni, xixima minawu ya ta mafambela, hi ta kota ku hinkwerhu kuma mukhandli wa ko hi muka. So hi rhamba in star loko a tlhamuxela timhaka ta maxapa. Oh, swa siku lin'wana na lin'wana.
1: Siku ni

0: vaya kitiko ka madoropani swidoropana swi nga na vutifumi andhawini leyi ya tiko. Murhangeli nandza wa Brigada Central de Apoyo y Assistencia Provincia de Maputo, Felix Silvia, a vule leswaku ntsena hi ndlela leyo ku ta va ku kongomiwa aka leswi tshembisiweke ku fambeni ka nhlawulamani wa 2023. Felix Silvia a vulavula ka siku ra ugamu ra nhlengeletana ya ku katsa mintirho leyi landziweke hi maconsel municipal anga madoroba ni swidoropana swi nga na vutifumi a xifundzankulu Maputo enhlengeletana leyi endliweke edoropeni ra ka Matsolo. Ndzeni ka nhlengeletana ka have na mukhandlwa ka ku pfuxeliwa mintirho yo hambanahambana leyi maconsel municipal ma vuleke leswaku ma yi endlile a ka madoropa ni swidoropana swi nga na vutifumi. A nkongomelo tutani ku vula ka bandla ra Frelimo a ri ku va ku voniwa leswi baliweke ni leswi endliweke aka tindhawu leti. Tindota ta huvu yikulu ya ku boha mina wa tikweni ti karhi ti pfuxela xifundzankulu Maputo ku va ku voniwa matshamelo ya xifundzankulu ka swiyenge swo hambanahambana. Mahungu mata na Jose Ariel Makwakwa.
1: Ntlawa lowu u karhi u yisa mahlweni mintirho ya ku vonisisa ta mafambelo ya mintirho ni ku twa a swikarhato leswi varhangeli va swihubyana swa mfumo va hlanganaka na swona. Hi nkarhi wa kona loko a vulavula ka nhlengeletano yi hlanganiseke varhangeli va swihubyana swa mfumo, Sibusiso Silvestre Tsuri, murhangeli wa ntlawa wa Comisión de Administración Pública y Poder Local, a tlhamuxerile leswaku varhangeli va swihubyana swa mfumo va fanele ku hambana ni timhaka ta vuhereki hi tindlela hinkwato.
0: Inkomo Jose Ariel Makwakwa, varimi va xifundza xa ka N'wamba va vula ku va va tsemakanya swikarhato ku va ku xavisiwa bindzu ra vona ra vurimi tanihi ku vula ka vona bindzu loko ri kongomisiwa mabazari edoropeni ra ka Maputo ku na swikarhato ku va va tsema a mali ya nxavo. I xin'we ka swikarhato swi kombisiweke ka nhlengeletana leyi rhangeliweke hi murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba Carlos Musanyana. A nhlengeletana yi endliwe nhlikani wa namuntlha a regadio ra Block 1 a xidoropanini xa ka N'wamba. A nkongometo a ri ku va ku voniwa swikarhato leswi hanyiwaka hi varimi. Swona Carlos Musanyana, murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba, a humelerise leswaku a mfumo na makungu ya ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku seketela xiyenge xa vurimi leswaku bindzu ri tlakuka ku va ku pumbiwa ntsengo wa swilo swi xaviwaka hi le matikweni ya le handle. Nkosikazi ya murhangeli wa tiko ra hina Mundzuku a ta pfuxela a xifundzankulu Maputo. Riendzo ra Geta Chapa xifundzankulu Maputo ri kongoma ku va ku voniwa hi kusuhi a mintirho ya ku kongoma ku seketela ntsongwana na mbini wansati ngopfungopfu lava pfumalaka hi xiyin'we xa xifundzankulu Maputo. A xifundzankulu Maputo Geta Chapa ta va ni tinhlengeletana ni vamamana a va nakona a hlengeletana ni vurhangeli bya xifundzankulu Maputo hikwalaho ka mukomisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Henrique Xibonjese na mbeni murhangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Ntule. Ave mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani ka minkarhi ya taka.

0: passa, aguarda a menina mestre. O lega que tá ali na menina, ele é mestre. Uau.
1: Me ali no seu me tijilem le a suazine na minha lanja antes lua ou pedreiro. Coisa minha, rumela a suazine, o suca Moçambique, minha suazine, com a lanja antes lua. Só o que ele cuida.
0: Aguzaya o menino da Suazilândia, ilando antes do Cacuê, Camalu com o filho, eu ia impi. Como é que ele deslocara a velha, a chama agora? Já na etramina, como é que eu sou? A um etrame, o cutu, ambangu no avan, amanhã. Como é que a velha na engenangana curuma o preto? E tis a cor. Isa é cota qua, trai boa na etis. Fambala na motiva.
1: Alah ayane avi kuya uvisisa swinene
0: ya tisa amtisu inwanyani porque au petrero tsiana kune u petrero ta takwa kutiva kuya ka yindlu ngati kufulela kambe ke mene kuya ka yindlu isusa hansi ni fulela ni sindza oba kwalikeri ntirho au petrero na hamba tanto kanisador kubekela matubu na bekela matupo.
1: Suolo vile kulanzantislo wa upedreiro?
0: Ei, asuolo vanga, suko ilo kuluwa nuna. Tengi vele ulua nukuwa mesmo. Uti hita leswa kuuza ukota ulo wabinza. Ene futu ilo kula ale ala Swazilandi upinza ntamu. Sinene, pulika msaba koni. Iti ili. Akufanina ale nuku hini pulika ilo kukela funda sangu. Na tali ala tengi ukela hepiku bapiki mengi lesa kuza kukoteka kuwa aindu upfula afunda sawo para kuza uforma rastini asuka jato singa kono kulanzi ntishulu ekiloku upedrero na wanga stivi akulinya la ben niku amba mafunda sawo sikumaka na suka jata za jaga amba ntishulu na ulanzelela anivile lakuwa amuna zasibona ena vathela avene kukuthola hikuvona leswaku wena wa swi kota kuva mesmo ntirho lowu hambaka wu qondile
1: kutani i switirho muni leswi pedreiro a fanelaka ku va a li na swone ku va a kota ku landza ntirho wa ke hi laha swi fanelaka kona
0: xa ku sungula ku jeka metro xa vubidri nive axa uzazo inkombe axa umune filho a filho le ingayone sikotaka kuwa ulinyara xitina hayona na nive le upimaka hayona metro le upimaka hayona ni fochoro nchumu le ifanyeke kuwa uva na yone leswaku utisisa yone akuza ukota kuya ka yindlu
1: kutani loko swinge kone leswi ntsini swi hoxekaka
0: loko swinge kone leswi swa hoxeka pulika parede ngu swi koti ku udini vilara na ku nghena anive tlhela u nghena yona fiwi ya ku yi linyara hi lowu landza a xitini xi landzaka fiwi ha yona
1: i mabulo lawa hi nga na wone ni n'wana wa tiko Alfred Mfumo loyi tani laha mi swiyingileke ya kona ya hlawutelele hi wusake malembe ya ku hlawa swinene na a landza ntirho lowu wa vupedreiro hi le ka nongonoko mavoko mani swiyenco mabulo ma nyoxisa swinene loko hi pfa hi pacela a vunanga leswiya vunanga lebyi hi nga ka byi yingela byi nga va byi yimba hamani
0: a vunanga lebyi hi nga ka byi yingela byi nga va byi yimba a Zaidan Nhlongo.

0: kani mabusinene vunanga bya Zaid Nhlongo lebyi hi byi hingeleke na byi hlawuliwe hi muzambiwa wezu namuntlha Alfred Mpfumo loyi a landzaka ntirho wa vupedreiro kanongonoko mavoko ma ni swi yenco hi vula naye
1: tihlele ku kuva u mudyondzisa ku loko u tirha na yena za na yena a dyondza a za a dyondzisisa na yena jika vapedreiro
0: swi olovile a ku va munhu u n'wi amukela u sungula ku va u n'wi dyondzisa
1: ku sungula pedrero ku faneke a pasa ntirho hikuva a yingiseta a lweyi a mi dyondzisaka ene a tlhela landzelela leswi a tlhela landzelela leswi a kombiwaka hi thixa wake loyi a nga pedrero xa hi kona ku ta ka kumeka leswaku u tiva ntirho lowu kasi loko u nga ji ku landzelela a mbeye a ku dyondzisaka a ntirho u nga ti wu kota byi ku yingiseta leswi va wu kombaka u vulandzelela leswi va wu kombaka swa ku leswi yendlisa ku yendlisa ku ko ni ta ka kota ku u tiva ntirho
0: hi mapimo yenu swi dya ku va a munhu loyi a tshama na wena swi nga mestre mpfhuka muni a ku va a sungula ku va a vona nyana kutsongo
1: leswo swi ya hi nqondo wa munhu loko mun'wanyani u nga tshama na yena un'wana majini a nga landzeleli a nga pasi nchumu majini van'wanyani lava va nga ni kapasidati bya ku va a dya u tiva nchumu durant the six months ja a wa swi kota ku va a linyara xitini porke na mina nkama loyi ni linyaraka loko lomaka majunta lomuya ni mprofeta ra ku a pfala lomaka majunta a pfala lomaka majunta swi persebera ja na mina swi kota ku va nkama loko ta ni mukambetaka leswaku ni bekaka a tikantu mina ni beka fiyo ni mukambeta leswaku beka xitini a beka na swivona swaku ya munu a va yingiseta va vona tihlo na tihlo bya nga mina byi lavisa leswi yena hambaka swona laha ku jikaka na ni mukomba swaku laha a ku fambisanga swona yenisa yenisa yavo
0: a ka ntirho lowu a leswi bindzaka ngopfu hi laha ka maka ku hamba mafundha sawu hi ku tlakuxa yindlu hi ku fulela hi ku sindza swi bindza kwihi
1: laha swi bindzaka ka vupedrero hi laha hansi ka funda sawu pulo laha a hansi a yindlu hi laha a ka hansi ka funda sawu pulo loko laha ka funda sawu ku nga linyari ben a yindlu yi ta jika kasi loko zu linyara a funda sawu ku tlhela yi ba a xikwadiriya xa ku xi va bon a yindlu ni loko yi famba na yona ku yi fulela a yenci me ya xikwadiriya yo huma ben mali loko laha hansi ka funda sawu nga yi susanga ben tshama swi tiva leswaku hala henhla leswi ta ku hlupa fulelo fambe tsema maxapu na ku hayi hi timhaka ni ta ku laha xifunda sawini laha a wu tisanga ben ya swi yindlu a yindlu ben propre yi funda sawu ya kasi
0: a mayencelo ya kona ya funda sawu i ntswini leswi swi julekaka van'wana hava vona va gongondzela mapulangu van'wana a ndlela yinene ya ku va u hamba funda sawu byi huma hi laha ka munandi
1: wene ka mapulangu lawaya va nge i makangati lawa tenke u pima yindlu laha ka makangati lawa u gongondzela swipikini laha ka swipiki ka makangati lawa kumbe ja ku pima ma 4 metre kumbe 5 metre kumbe 6 metre kumbe 7 metre kwalikeni mbangu laha u dyaka ku va yindlu liya yi nyima ha kona u ba lomaka makangati loma u ba fiyo ya ku kela funda sawu ni momente ku yexi ya u livhantaraka a fiyo liya u beke lomaka makangati hi yona u landzaka nivhe laha yona a yindlu yi suka na yili bon
0: kutani ku sukela mi ta va mi sungulile ku va mi landza a ntirho lowu wa vupedreiro ku yetlisa namuntlha swikazato leswi mi tlhanganeke na swone swin'wana mi swi hlula ni leswi mi swi hluleke ka nga va swilo
1: eyi swa kazata purke a ntirho wa vupedreri swi dyula ku va na nqondo yakwe yi le bon sient benlesi purke a munhu a wa ku thola loko a ku tholile u mi hakela yindlu yi ceka epa u ta va ni swikazato purke na yena ta suka a mali a nga ku hakeli ku mfoa xa swi dya koko ku va wena loko u le ka vudyisa va na tisangu u landzelela ntirho waku hi leswi swi nga xiswona ni n'wini loko a lavisa ku kuma swa ku ntirho lowu u bon kasi loko yi ceka yindlu nambweni uku yilavisa wena uya ka ku thoyiwa swa kujikini start ya ku danisa ne male ku teka vanwanyani vo yaka va bagama va tshuma va fa va siya tindu ta na tshiki tshilini wa bo ha ku bona swa ku xa yona ke lele
0: a hi kongo mafuthi ku va hetlasa kolana i hi kola ka yini vanwana va tshuma mintirho na va sungulile
1: loko ntirho xa u mhlola phela munhu swo swo leswi yani hlulekile sini tingana o hangala ka fana yabo xa wena vaka ku thola ka ubidu thaswi swivona swa leswi swi honekile tingu ulwa ku silungisa ni n'winyi li va ku tholeka swi kota swo a swi kona swo ya lendlu leyi leswi a yi sungurise xiswona leswi hi fambisaka swona a swa ha fani ya lunga
0: nkama ku sungula ku va u hi kameletela kambe hi ni swin'wana leswi hi navelaka ku va hi swi twisisa hi le ka nkama wa ku mintirho ya mavoko mi kala swinene va kona lava va nga ni mavoko nakona va nga ni matimba va kalaka va nga hechi nchumu mi va siyela ntati muni mayelano ni mhaka leyi
1: hi ni hi va tatela leswaku a va landzeleli ntirho wa mavoko kota ntirho wa mavoko hi wone wu ku enceka ku va u kuma mali na mbewu ya ka munhu va ku xaka ni kombela ku ncene ka mali loko a ku vona leswaku wa tisa a va ku twela purke a va swi tisa wa tisa kasi loko va munhwini va tlhasa ku xaka ni kombela mali na u nga tisi a ta ganaganeka swa ku u ta yi kuma kwini mali ya ku makela purke a wu tisa xa hini leswi a yindlu a yi susa hansi levantara hi konka mavhiga mapilari hi saya hi beka a nga henhla ka makayimento hi fulela loko hi fulelile hi nghenela hi rubuka la ndlwini hi sindra hansi hi beka majanela hi beka swipfalo hinkwaswo ha swi beka leswi a ku la lexi hi xi xi hi hlulakala ka yindlu lani ka leswi a yindlu yi tshamiseke xiswona o va lexi xi nghenaka ka yindlu a xi yenca
0: lava va hingelaka elonkama na vani ku navela ka leswaku va nga tshuka va kuma mintirho ya Alfred Mfumo va nga mu kuma hi ndlela muni
1: mine a ku ni kuma kwanga loko ku va ni nyikela numero ya kwanga 84 81 37 85 8 Bairu Mali
0: Mabulula wa hivi kina wone va kusundzeka na Alfred Mfumo i pedreiro wa atshama Bairu Mali lweyi a tirhisaka mavoko a ku va a yintxa xinchumu ndleleni ya ku va tipfuna vutomi byakwe na ve ku va a hluvukisa tiko hikuva ntirho lowu hambaka wone handle ka ku va vanhu va kuma ku va va tumbela kone wu xongisa mimbangu ya ku hambanahambana lomu a khaltaka kone hi mayincelo lawa hi beka vukan'wini nongonoko mavoko manisiyenco wa vikilage tikuxitaka hi dumbisa ku va hi ta tlhela hi ta ni van'wana va na vatiko lava va tihitaka va tirhisa mavoko yavo va va bindzula leswi kongomaka ku va hlukisa tiko nambe hi vutomi byayo.

6:44, kutani mawoko mani encho, na manchi encho, hinongonogolo kutani usaligin shaku, u hiya machoni kuvahi pangatan ang jani ka kumijat miniti na kasi inklan, kumijat miniti na inklan, hanga 15 minuto chita ningena ka 17 horas. Yo es ela wenu ali kushala kash komo shaku hi radio Mosambik, emisor provincial de Maputo, adoro pen chamatola.

0: vakupfuna wa matsamela exifundza nkulu ka swiyenge swo hambana hambana mahungu mata na Jose Ariel Makwakwa.
1: Ntlawa lowu u karhi wu yisa mahlweni mintirho ya ku vonisisa ta mafambelo ya mintirho ni ku twa a swikarhato leswi varhangeli va swihubyana swa mfumo va hlanganaka na swona. Hi nkarhi wa kona loko a vulavula ka nhlengeletano yi hlanganiseke varhangeli va swihubyana swa mfumo, Sibusiso Silvestre Tsuri, murhangeli wa ntlawa wa Comisão de Administração Pública e Poder Local, a tlhamuxerile leswaku varhangeli va swihubyana swa mfumo va fanele ku hambana ni timhaka ta vuhereki hi tindlela hinkwato.
0: Inkomo Jose Ariel Makwakwa varimi va xifundza xa kan'wamba va vula ku va va tsemakanya swikarhato ku va ku xavisiwa bindzu ra vona ra vurimi tanihi ku vula ka vona bindzu loko ri kongomisiwa mabazari edorobeni ra ka Maputsu ku la swikarhato ku va va tsema a mali ya nxavo i xin'we ka swikarhato swi kombisiweke ka nhlengeletana leyi rhangeliweke hi murhangeli wa xifundza xa kan'wamba Carlos Musanyana. A nhlengeletana yi endliwe enhlikani wa namuntlha a regadio ra block 1 a xidorobanini xa kan'wamba. A nkongometo a ri ku va ku voniwa swikarhato leswi hanyiwaka hi varimi swona. Carlos Musanyana, murhangeli wa xifundza xa kan'wamba, a humelerise leswaku a mfumo na makungu ya ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku seketela xiyenge xa vurimi leswaku bindzu ri tlakuka ku va ku pumbiwa ntsengo wa swilo swi xaviwaka hi le matikweni ya le handle. Nkosikazi ya murhangeli wa tiko ra hina Mundzuku a ta pfuxela a xifundzankulu Maputo. Riendzo ra Geta Chapa xifundzankulu Maputo ri kongoma ku va ku voniwa hi kusuhi a mintirho ya ku kongoma ku seketela ntsongwana na mbeni wansati ngopfungopfu lava pfumalaka hi xiyin'we xa xifundzankulu Maputo. A xifundzankulu Maputo Geta Chapa ta va ni tinhlengeletana ni vamamana a va na kona a hlengeletana ni vurhangeli bya xifundzankulu Maputo hikwalaho ka mukomisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Henrique Xibonjese na mbeni murhangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Tulem. Ave mahungu ya xifundzankulu Maputo, van'wani ka minkarhi ya taka.

0: a swi humi tsutsumela malini. A ku seketelana, mi pfunana, a swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku, nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke, a hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xi lava wa kaya. Ku nga timatsuva loyi wa.

0: Tivata mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vayaki tiko.
2: Oyo hoyo. Namuntlha hi ta ni nhlayo yin'wanyani ya buku la minawu ya mafambelo manene switaratwini. Hakanyingi hi vona mimovha na yi nyimile lomu ku endleriweke ku va maparaja. Hi navela ku tsundzuxana hi mhaka leyi ka nongonoko wa namuntlha. Leswi nge hi endla xitacionamento lomu maparaja hi makhambi yo tala hi tlhela hi holovisa loko hi yanguliwa. A ku va hi kuma a ntlhamuselo ni ku tsundzuxana hi mhaka leyi. Hi ya rhamba phoyisa la transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A ku va lita hi pfuna mayelano ni ntlhamuselo lowu. Vuyingiseti byinene.
3: A tindhawu leti ti endleriwaka a maparaje ya mimovha ya vatleketleli va vanhu i maparaje. Loko wena munhu mun'wanyana wa particular u ta a wu fanele ku va ni u nyima layani. U paka movha ko swi hansiwa. Tindhawu leti ya ti hambeliwe ku va ni ku ta movha leyi vatleketleli fika xixa vanhu na yi nga nyimi nkama wukulu yi tlhela yi suka. Se wena u lavaka ku paka movha u fanele ku lava ndhawu yin'wanyani ku ndhawu liyani yi endleliwa ku va ni a vatleketleli va vanhu va ta va xixa vanhu va pakela van'wanyani na va suka ku nghena van'wanyani i ndhawu ya ku va ni yi vekeliwe a muchumu ya ku fana ni leyo. Se swa yarisiwa ku va ni wehe u taka kumbe u lava ku yi ti endlela swa u lava ku ya xitolo u fika u veka movha layani pro u tendela muchumu wa yo ya particular. Va hlaya swa ku loko a handle ka madoroba hi leswi a ni swi hlayaka ku sungula a handle ka madoroba a ku na tindhawu ta ku ti lunghisiwile ku tala ka kona a ku na tindhawu ta ku lunghisiwa swa ku u ta nyima kona. Se swa ku fana ni leswi hi ku nyima tenku u tentara ku nyima a handle ka xitrato u veka movha u va ngopfu a handle ka xitrato ka voko ra xidyo u ta permitira ku va ni u ta pfula ndlela swa ku lava taka ndzhaku ka wena va kuma ku ndlula u nga va kiriyareli u nga va endleli a ku vanhu va nga ndluli hi mhaka movha lowu nga wu paka laha. Se loko a le tindhawu ta ku fana ni leto u fanele ku va u veka movha wena handle ka xitrato ova leswi u nga ta swi kotisa swona mara movha tenke u kumeka u le handle swinene ka xitrato swi nga endleka u parti nyana yitsongo yi le ndzeni ka xitrato mash a movha lowu tenke u kumeka mbangu yinyingi wa wona u le handle ka xitrato o loko ku nga ri na ndhawu ya ku u nga nyima kona swa yani swa ku va ni ku lavetela ndhawu yin'wanyani ya ku yi le un poco distant u nyimisa movha u ta kuma ku va ni u nghena lomu u yaka kona wa xava muchumu.
2: Hi fanela ku endla yini loko hi lava ku nyimisa movha maendlela manene ya ku ne loyi a nga phambeni ni loyi a nga ndzhaku va kuma ku tiva leswaku kasi ye lwi a kongoma ku endla yini maendlela manene ya ku va u nyimisa movha na u nga vangi a timhangu
3: a handle ka madoroba. A xa ku sungula loko u nyimise movha wa wena u fanele ku va ni u sinalizara loko a le ndzeni ka xitrato swa ku lava taka ndzhaku ka wena va swi vona swa ku kuna movha u nga nyima xitratwini u nga endla u nga veka emergency loko a le muchumu ya ku va ni u nyima bra swa nkamanyana wutsongo u veka emergency imagine mesmo ka muchumu ya ku fana ni leyo a movha u kumeka u li ngopfu ku tsindzeka ka voko ra xinyelo. Se hi masinalizasawu lawa u faneleke ku endla andzeni ka madoroba ku kumeka ku na tindhawu leti nga hambiwa kumbe ti nga na swikombekiso swa ku hi laha u faneleke ku nyima kona kumbe hi laha u faneleke ku va a ku veka kona movha wa wena.
2: Namuntlha swa ringana hi ta tlhela hi ve kun'we ka minongonoko ya ha taka. Tsundzuka, byala ni vulanti a swi longoloki xileswo loko u phuzile swi potisaka humula liqavuka u ta famba.
0: Tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.

0: É aquele gabinete que apelidam pelo nome, por causa da forma como nós tratamos os nossos colegas. Tratamos os nossos colegas como se fossem empregados domésticos, como se fosse aquela pessoa que você paga mensalmente. Até agora que vamos à promoção, às mudanças de galera, há quem já está a preparar tabela aqui. Eu digo, para mudar de N2, de N4 para N3 são 50 mil. Para mudar de N3 para N2 são 60. Para mudar de N2 para N1 são 100 mil medicais. Já tem lá a tabela, normalmente. E se o colega muda de carreira, depois começa a perseguir, não chama a agradecer. Eu para que agradecer o quê? Se você já fazer seu trabalho, outra vez vai fazer o meu trabalho, temos mesmo para lá.
1: Loko a vulavula ku gameni ka nhlengeletano leyi, munwe ka varhangeli va swihubyana swa mfumo a kombise swikarhato leswi va hlanganaka na swona ni ku vilela loko va va ka va le na kona a ku va va nga kota a ku yanguliwa hi vurhangeli bya swihubyana leswi i nga mfumo wa tiko.
2: A xa ku sungula i xikhalo xa mabundansa ya makarera. A vanhu va dyondzile swinene, va heta va ni 3-4 wa malembe na va nga cinci. Ntawu munhu a nyimela ku leswi a nga swi kota ku a dyondza, a swi kota ku cinca karara ku para ku ta cinca mahanyelo a kaya. A xin'wana xikhalo hi nga xi veka hileswaku a munhu loko a luza vutomi ku ni leswi va nge subsidy funeral, a nga mali ya ku xava bokisi. A mali leyi a yi kahluli nyikiwa, a munhu a ya hambi a swikweleti na nyimela leswaku mali leyani yi ta nyikiwa, maxi a swi swi koti ku kahlulisa swi vekiwa. A xin'wana xa i subsidy promoter, a nga sage mezi ya ku loko a munhu a hundzile misaveni a famile a swi kota ku a kuma mali leyani. Maxi na swin'wana leswi wa heta masiku wa malembe, 4 wa malembe, a mali leyi humeli i para munhu a swi nyimela ku leswi. N'wana ni ntlhanu wa vana, a ku na mali ya ku nyikiwa a nga pensando de sobrevivence. Swa karhata ku swi va swi endla leswi. Ntawu xikhalo xin'wana xa ku swa hi karhata puriki man'wana makhambi hi resebera kumbe ku ta a famila la lweyi wa a nga hundza emisaveni na va ta na marila. Leswi endla swonge a gestori wa mari ku ri ximani hi yena a ku humesa a mali. Kwenda hi leswo ha nyikela maphepha a mafinansi maxi a mali ya kona yi kahluli yi huma. A xin'wani a leswi hi nga swi veka i timhaka ta ku deva ta ku ceneka mali. A mabangi lama nga kona sweswi matamata tinyaveza a va funcionari kubi hi ku
1: ndzhaku ka nhlengeletano leyi ntlawa lowu wa Comisión de Administração Pública e Poder Local u kongome ka nhlengeletano ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erinkis Bongese.
3: Inkomu José Makwakwa hi kongoma swo swa xifundzeni xa ka N'wamba nhlikani wulu ku ve na nhlengeletana ya ku kongoma ku twa swikarhato leswi hanyiwaka hi varimi a xifundzeni xa ka N'wamba. Nhlengeletana leyi rhangeliweke hi murhangeli wa xifundza lexi Carlos Musanyana vule leswaku mfumo ta ya mahlweni ku tirha ku veneni ku byeliwa matshamelo manene a ku va ku kotiwa ku tlakuxiwa a bindzu ra vurimi ka nguva leyi nga ka yona a nga ri ntsena. Hi ya koka N'wamba hi ya kuma Rigobert Chisano a vone hi kusuhi nhlengeletana leyi a twa a swifuva leswi karhati leswi swi hanyiwaka hi varimi a xifundzeni lexi.
4: I nkomo vengiseti wa radio Mozambique ni yangulani haleno a bloko lani ka N'wamba i ndhawu leyi ya urimi hi kona ku nhlengeletano ya varimi ni murhangeri wa xifundza lexi xa ka N'wamba tatana Carlos Musanyani va ta twa hi kusuhi swikhalo swa varimi va lani ya muganga wa bloko lani ka N'wamba. Maxi ni nge se vula marito ya manyingi ka nkarhi lowu ni murimi wa bloko
5: loko Antonio Chauke
4: tatana Chauke ni nhleketano leyi ni murhangeri wa xifundza xa ka N'wamba man swikhalo yi nhleketano leyi yihlayini yini nkongomento wa nhlengeletano leyi.
5: Bon nhlengeletano leyi kahlekahle hi swi tivi hikusa yo rhambiwa hi xitshuketo va ku fika murhangeri wa xifundza a hi swi tivisisi phatsi leswaku xikongomelo agenda ya nhlengeletano hi yihi se swi tiva.
4: Swikhalo swi mi nga ta swona n'wina u nga varimi.
5: Bon a swikhalo swi nyingi a xa ku rhanga ku ni deficiency ya gestion ya mati ya maphakelelo ya mati a ma kumbeki hi mfanelo ya kona hi yo mhaka timbewu loko a ho va ni kama ho va na masungulo ya kota ku vona timbewu to fa a mfumo wa hi pfuna ku nyika timbewu kambe ka hi bindzuli kusa a ku na mati.
4: Rinkomati.
5: Rinkomati ana wanyana matisosi. Manje ni problema la kusungula leswaku akuna barrage la. Loko onge ti barrage li ya li yake wa devalde conservare la mati kwa kota kutira kwazi. Kambe leswo na swona hiswona kambe lana bloku xinwani xikaratako e ma elektro bomba elektrisaka. Elektro bomba elektrisaka se la khale. Ali gwenti ku tirha vhiki hinkwalo tiranyana na lowu oneka na tirhana na lowu oneka se swi kotana ni ku va nkomati na yena leswi kumanaku ni varheru a hangalakile matisi loko ma fika a ma ha yi khwatsi lana ma fanelaka ku veni ma kuma xupadori la ku ya hangalasa mati masin'wini
4: xikhalo xikulu xa ku a mati ya matlasi ya masin'wini hi mhaka ya varheru
5: bo na vona eundu xikazi porke loko leyitu la nambu livea liya li hambuka matisa ama hafiki komfaro swi sendzeka ku namuntlha ku chelanyana muchini mundzuka wa makumi swi sendzeka ku hi ya cele mafoxolo layibara hi koka mati ma vuya laya ndhawu leswi swi hi kriyarela a barrera ku tirheni ka hina kambe naswona ngopfungopfu ni wo muchini wu tirhisaka a wa ha na kapasidade ya ku wu yavela khwasi mati
4: kalimambo mutule marito ya tata loyi murimi va bloku na ku ni ta bela ni murimi wa bloku doxi yena ta hlaya swikhalo mu kumana na swona muni hlengetano leyi na munhu ni murhangeri wa xifundza xa ka n'wamba tatana Carlos Musanyana swikhato swini ku sungula ka bala vito
6: zakariya xifabi ya ukumbe
4: a swikhalo mi kumana naswona nga ka ndhawu ya urimi
6: eya swikhalo swi nga eka urimi khwatsikhwatsi hari mahabindzula manje a falta ya leyi hi hluphaka ya mati a mati a michini ya hina se yi karhalile kombe swo swi hi za hi kumanyana ku chelanyana mati hi ta voleka kola a bomba leswi nga hlayaka leswaku bisi mavhiki ni mavhiki manyingi na hi nga kumi mati hikuva bomba ya hina ni hilile a tamu wa ku koka mati leswi hi ya hinko mati na hinko mati a nga ha hi forine se ri be mati hi mhaka ya ku ya va rheru rika a distance ya le ya madoshi metro la hikoka kwa mati so swi hikoka mati ka xipazi xa masage metro se leswi endla ku leswaku ama motobomba laya a capacity laya yi nga koka mati swi nga ha koteki leswaku yi cikumeta mati handle hi khuva wa kahle ka part ya hina valume ya masin'wini ka bindzuliwa swisiyani manxi a xikhalo xikulu hi leswa ku a mati a ma sufficient ka hina vatirhi hinkwerhu
4: n'wina murima yini ka
6: hi bindzula a switsama fejau mazambani ximati maripoli makofu masalada tinyala swo ni swin'wana ni swin'wana leswi
4: swi kona leswi
6: swi kona leswi ni masin'wini swa bindzulile
4: kalimambo tikestini tatana vayingiseti muwatule amarito ya varimi vangani vangani va bloku uni bloku doxi lani ya xifundza xa ka n'wamba a xikhalo xa xin'we va le a mati ya matlasi ya masin'wini a mhaka hi ku varheru va na vona va hamba swa voho swi tlhela swa ku a mati a ma ha kongomi hi tindhawu leti mi fanaka kongoma ka ho ni ku a misele na yona a yi pfuliwanga kahle swi khalo swinyingi swi nga vuliwa hi varimi lava varimi ni nga vula na vona va block u ni block dosh laha ni ku ni hlengeletano ni murhangeri wa xifundza lexo ka mwamba Carlos Edward Musanyana nakone hi ta twa swa ku a ta buya nini ka nhlengeletano leyi vayingiseti kusukela xifundza xa ka mwamba Rigoberto Xisano na Lelena.
3: Hiko loko mahungu lawa hi fika makumu ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha wa 15 ka Julio ka 2026 namuntlha va ka hina mi ve na Alberto Paulo michinini ku ve na Tomas Buruma i nhlawulo mi navelela ka wuyingisi byinene ka minongoloko ya taka a yimisoro provincial de Maputo rapelile.
7: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisoro provincial de Maputo.

0: kile ku ya chavela matikweni ya vambe. Hambi loko mfumo wa Bosnia Herzegovina u kombelile nseketelo wa matiko ya misava, a wu zanga u kuma ku humelela, na hikolano mintamu ya Serbia ya ku rhangeliwa hi Slobodan Milošević yi nga kota ku hlakata tiko yi va yi suvisa vana va Bosnia. Ku fambeni ka nyimpi leyo, Croatia a rhumelele masocha yakwe ku ya phanga miganga yin'wanyana ya Bosnia Herzegovina leyi a yi nga se na phangiwa hi mintamu ya Serbia. Ndzhaku Croatia a sungulile ku lwisa mintamu ya Serbia a tlhela a lavetela ndlela ya ku phanga tiko leri. Hi ku sungula ka lembe ra 1995, mintamu ya Serbia se a yi phange ndhawu yikulu ya Bosnia Herzegovina, kambe matshamelo ma ya cinca loko hi Agosto wa 1995, loko mintamu ya Croatia yi humelile mahlweni ka ya Serbia a ku lwisaneni ku nga va kona mugangeni wa Krajina. A ve kusukela lano mfumo wa Estados Unidos de America wu nga luka makungu ya ku kongoma ku helisa nyimpi leyo. Hikola ka makungu lawo, mintlawa a yi lwisana yi game hi ku ya funga xipfumelelwano xa Dayton, mhaka yi nga humelela December a nga N'wendzamhala wa 1995. Hikola ka vugevenga byi nga endleliwa vana va Bosnia Herzegovina hi mintamu ya Serbia hi Mayi wa 1996, muntu wa vutetisi wa matiko ya misava wa leletile ku khomiwa ka Radovan Karadzic lweyi a ri murhangeli wa Serbia, na Ratko Mladic ndota ya tamatlhari leyi nga rhangela makhandza ya Serbia kama lowu ku nga ya gevengiwa vana va Srebrenica a Bosnia Herzegovina. Kasi hi 1997 muti lowo wa vutetisi wa tsemelele Dusan Tadic xikhatiso xa 12 ya malembe na a ri khotsweni hi ku va rhwala nandzu wa ku va ve mukucetelinkulu ni murhangeli wa vugevenga ri nga endleliwa vasurumana va Srebrenica. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku dumeliwa ka Srebrenica hi mintamu ya Serbia. Nongonoko lowu tsaliwile ku tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: manyiselwe wa tihomu o matsala manyingi ya mavelenti manga
1: yeluya phenga na nchomu tihomu tifambeni mati hinkwato
0: yo
1: matsala mahahlukelile swakudya swinga hali kona leya swihangalaka tindlu ta kona tona atina matshamela manene
0: ye ndambi leyi akulunganga munhu hakunene
1: akulukanga munhu kata sela ani vona swaku loko swikoteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo
0: leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke
1: mamana
0: se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
1: nkato a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi holuxa matini phe matshamela mabihile hi fanele ku pfunana nkata loyi a nga ni switsongo a khemela munghana na koho va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
0: phela mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana
1: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Estão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: De Chile, vovô.
2: De Chile, ntukuluanga.
1: Oh, vovô, uia kakwini nishi jumba ungaveleka. Ashitiki xolesho.
2: Nambi xotika ntukuluanga, nitakuwe mani leshi. Niahala gangeni kangwana wa mina. Ibale kakao mati ke.
1: Oh, vuyisa halenu nikupfuna vovô. Nita ya kuveka koseniya. Unga hlupheka hi mumu. Ganga ni ndzwalo.
2: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
3: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
2: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
3: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
2: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jaha leli
3: oh Hosa yi muhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
4: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna utamakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: swa ku munhu mun'wani ni mun'wani a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo a xivono ku swi teka u famba na swona aka vanhu sweswitano ka mhaki Maria lweyi loko a talelo hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo swi lulamiseliweke lava weliweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha laha a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana
1: ah.
2: U ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi ni yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano
1: ah.
2: Pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: kune Joana ni hlamuseli khwatsi ni ta swi kuma swa ku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ti hina hi tirhela vona i nge hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi te hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga endli nchumu laha
1: a vito la munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena

0: Nitein, Rito, Nitein. A ku na nchumu la kusukela afika loko lixa o khondla malosoro yakwe a gama na valata minenga nyimela nkama wa kudya o swi vona nambi kudya ka kona swo mutelo o tshama o ka nga ku tivi ko zinyi ha a nga ku tivi
1: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula la
0: se hina ke
1: telanga ku ta ku
0: se hina ke hi hina hi nga tela ku kulela la ha no vutisa
2: dona maria wa phazama
0: ah
2: lana akuna lwe anga tela ku ta tirhela munwani kambe leswi hi tshamaka kola hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
3: na vaka zimamani va holova a gualifiketi ndleveni ta husi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i nsini swi mahekaka ku vamamana
0: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi la a hi swikarhiwa swa van'wani hina la porapa ova kwi
5: xikarhiwa hi mani
0: oh.
5: Xikarhiwa hi mani kola e wa mi vona kola xikarhiwa xa kona
4: heyi heyi rulani
0: nada n'wa hosi
4: nadarulani a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixo va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina pheya ndhawu leyi ku tshamaka vanhu vanyingi swi na byalo swinene ku va mavabyi ma tlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana ku ni mintirho mi fanelaka ku va mi landziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hi na byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku nhambileswi hi nga ka swikarhato swa tindhambi vutomi la hina li ta hi na byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

0: Kunene yingulosile vunanga na ehla leswaku handle ka kuva swiubyana swi hanyelaka ku seketela mitlhangano kumbe masociação naswona swi hlangana ni timhaka ehla ya xiyenge lexa Observatorio do Idoso lana hi ku landza hi ta ka kumaka nhlamuxelo mamana Ana Marta mayelano ni mhaka leyi.
1: Emhaka ya nkoka leyi kutani hi xikuvalisaka timbilu, hi xikuvalisa ngopfu swinene hikuva na hina hi jula ku va siku byin'wana hi va hi tlhasa ka ntanga leyi ya vudyuhati, hi swi kota ku va hi tlanga ni switukulwana, hi tlanga ku zuleni. A hi hlaya leswaku mhaka leyi hi khumba hinkwaswo swidyuhati, swi kona leswi swi vekisiwaka, swi kona leswi hlayisiwaka, swi kona leswi kutani swi hlayisiwaka hi laha na swi fanelaka ha kona. Mamana Ana, n'wina swi nga Observatorio, handle ka mhaka leyi xikuvelisaka mitlhamuxelekelani, hi swini swikarhato swin'wana kumbe timhaka tin'wana leti mi hlanganaka na tona? Xana mi hlangana ni timhaka ta ku hlongoliwa ntsena ni ku lumbetiwa loyi ka swidyuhati, kumbe ku ri swin'wana swibyalanganya leswi mi hlanganaka na tona ndzeni ka mitlawa leyi kumbe masociação lawa kutani mi va vonelelaka?
2: Hi ni swin'wana swikarhato mulango, hi ni swikarhato a timhaka ta mapensao ya subsidio social basic. A swi niki swidyuhati, a swi huli, a swi tsaliwanga. Leswi swi holaka a hi hinkonka ma swi yi kumaka mali. Leswi ni ku swin'wana ni ku tiva ni ku lera swi swi tivi, a loko yi buyisiwa yo mali leyi va ta holeliwa leyi van'wanyana va yi kuma, van'wana va yi kumi. Loko va deviwa hayi mbinyana ya ha buyile, va dyiviwa ka toti va dyiviwaka. Ja swi kumaka na swi kuvalisa hi ntamu ku sa a vanyingi lava va swidyuhati a va na valaveleli, va hanya hi swoswiya so a va na valaveleli, va na nchumu. Maji ha zamazama ku ve ni hi bulabula ngopfu na English, ha bula swinene swinene mesmo hi mhaka leyi ya ku tenga ku voniwa mhaka ya ku ve ni lava va vhovoka va nga tsaliwanga ka sisteme va tsaliwa, lava va holaka va holeliwa swa swinene famba wonene. Mbora a mfumo wu le ka nkama wulo a ku na mali lani kufunzi kambe hi kha hi hlangana ni asociação dzin'wanyana hi le ka swikarhato swa ku tekeliwa mbangu. Ni namukhani leswi ambanga wu swi tlhisiwa maji ja timhaka ti le tribunali hi ni Observatorio hi yini hi ti nghenelelaka timhaka leti a ti maji a ti se helela ku ve ni ti resolveriwa maji ya ta fambanyanyana. Asociação dzin'wana futhi kambe hi tsumbu leswaku papa iregulo chefe de quartera ngini secretario de bairro a va zama ku xavisa mbangu futhi kambe dlaya asociação ngeti maxi aleswo ni a hi pirisana ku biwa hisaya hikhasa matribunali porque yo va vitana hi famba ku hala hi ya tshama na vona hi va xipilikara swa ku a mbangu lowuya a hi vari wu xavisiwa, mbangu lowu u swidyuhati mfumonzi va ni mapapela ya kona ya ku hlaswaku mbangu lowu va nyikile hi munisipio a hi vari wu xavisiwa va swi twile mejim jaha hi swi resolverile swi khalukile.
1: Kunene hi mhaka ya lesima hi ta londzota a lonkama ku va na n'wine swa nga Observatorio hi ndlela leya Radio Mozambique mi hlaya leswi swi n'wi xanisaka, leswi a n'wi navela ku va van'wamabindzu, mfumo, varhangeli van'wana lava kutani va zon'waka hi ku va va seketela a ku va swidyuhati swi ni mahanyelo manene, va swi kota ku va va n'wi cucumela a ku va va xitatixiya xa nchumu ndzeni ka ku va va n'wi seketela. Hi leyi ndlela mamana Ana ku va mi hlaya xa nchumu ndzeni ka ku va mi kuma a nseketelo ku va na n'wini mi tlhela mi seketela lava mi nga ka ku vilela.
2: Kombela leswaku a mfumo a tisa na wona kambe hi kombela leswaku a mfumo wu hi seketela ngopfu hikusa a swidyuhati mesmo swi nyingi swikarhato swi nga na swona, swi nyingi swikarhato hina hi tirhisoni ni swidyuhati swa masociação lawa hi nga na wona. Swidyuhati kuxipalikere hina ha tirha na swona a swi vona swi hekanyingi va swidyuhati swi tekeliwaka mimbangu kuzi loko le masiku lawa hi ku dlayiwa hi ku loya ni ku tekeliwa mimbangu hi lebyi xa swi tirhaka swo swi masiku lawa ntawa kombela soko amfumu awu ta va u swi landzelela ngopfu leswi va khatisiwa mezi no lava va nga voni vo ma chef de quartier round lava vana vo va rebu lava va khatisiwa mezi ra va komba va vungani va swi vona soko a leswi va swi endlaka a hi swa swinene ku ri ki a va vhuku vanyingi va hanye wo masimu wo lawa ya a vona swin'wanyana swa ku yenca a loko a pfuka ya ku dlimela hi swiswi a kumaka pa hi swona hi swaku a kotaka ku vona a pfuna vana a tlhela a pfuna vatukulu hi swona lava kaleka va nga na wa swa ku yenca swilo swin'wanyana ja ha kombela swinene ni loko hi hlaya hi kombela swa ku ni loko na n'wini hi kuni muhaxa kwalani mu hi pfuna ku kombelela ka a vanhu lava swi kotaka va nga ni timbilu ta ku basa a ku va va bekaka va ku va hi pfunisa hikusa xa ku pfunisiwa hi swi chula hi dya ku divulugara rei aleyi manji a hi na kumu hi hikusa a hi na matshamela ya ku veni mali pura hi fambafamba hi kwela a mimovha hi minenge hi nge gweki mali ku kuma munhu wa ku beka voko a hi pfuna o a hi ta famba hi tirha leyi kani vheji loko henxa leswo hi va khwavi leswaku phela n'wini ma ni leyi byi mi pfunaka mi ni leyi mfumo u nga tlhala pura n'wini byi mi vhikela kani vheji michumu a yi ta yantswa
1: hi yini mimbangu leyi mi fambaka mihaxa maleyi lawa mabazara hi yini mimbangu leyi mi rhendzekelaka mina mi kombisa leswaku nawu wa ku va ku mfekeliwa timfanelo ta swidiwati u fanela ku va u xiximiwa ku va loko ku nga xiximiwa ku ni ku khatisiwa
2: mabazara a xikola ngopfungopfu hi tshama ngopfu a xikola xikola primara xikola sekondari hikusa a xikola primara hi zama ku hi kuma lava vatlongu lava ja a xikola ya sekondari hi lava va magala nga voni vaenci va minchumu leyi ya ku biha masiku lawa vaenci la a swi johati
1: nene mhaka ya nkoka yi khensi ngopfu swinene mama na hana hi kombela ku va wisiyela rito bya ugam ku va hi pfala mabulo yeswo ka xiyenge lexi
2: ni to khensa swinene radio masambiki loko a swi adimukile ku veni namuntlha a vanhu mabulo na hini hikusa masiku manyingi ha xixiva mijhi ku veni hi pfa hi hlayale swinene swi hi vavisaka ambilwini ka van'wanyana ku veni n'wini mi ta swi kota ku veni muhaxa va swi tiva fane vanyingi kwala na byiwa swaku hi vula va nga swi yingisela lava va swi twa xa swa ku kasi hi ni a xibamu lexi hi vhikelaka lava kala va nga swi tivi a ni nga tlhela ku tana no khensa swinene swa ku nga vi namuhla so
0: I nkomu ngopfu swinene ku va mi tinyikile nkama a ku va hi bula ku fambeni eka nongonoko werhu vukoxa vutivi bya ntumbuluko.

0: Mamma mia, 23:24 ya Msambika. Ripelile kupinda va incentiva zongeni katiko. Maputo gaza ni nyambani.
1: My system's got a rhythm.
0: Interessante, washititi swinaro swa zongeni. Nzeni katimene tingartingane fika ka ultimo jornal. Saka ku vai pangala ti tamhlanga ku tisa mira. Swa bola leswi. Ah, men tolovele ku swiveka mbilwini bava. Leswi nga swi tsumbula swa ku ha, leswi va bela hi uxaka hi swiya. Lin'wana siku nga tsumbula swa ku Nicolao phe, na yena wa ti patsa na voli, ndzi va bizweni wa yena lawa. Atera Nicolao. Ah, Nicolao na ndzola jan'wana ncumu. E va foto, ene ku na xihundla laha ni lava ku mi byela ka mindset na yi nga si na watswuka ku nge khala. Ku vekisiwa a siku la ku pfala a mundyalo lweyi hi maendlelo ya ku xonga swinene a dzongeni ka tiko, swa halukiwa hi tinhlari ta hina, kambe hi ta swi tivisa vangiseti hi lava ku lava swa ku mi nga luzi mugqivela ni sonto imisoro provincial Maputo, imisoro provincial de Gaza na Inyambani va ta hamba xipetakulo xikulu swinene xa mitlangu leyi, ngopfungopfu ntlangu wa final xikarhi ka filadi na padrei. Kutane mitirho ya Radio Msambika, ntirho unene n'wina mi twaka na mile ntirhweni, swa nga leswi hi swi endlaka na hinawu a hi hoxe ka tiko leri, makova van'wana va tirhaka ka lowu nkama ku fana na hi tirhaka. We u mukaka kaya muka homba ya swona u pangalataka Nicolao Mukhavela mfana xichahansi leswi xo gijima bika o tsutsuma Nicolao a ni ri i tileta mos. U nga rileta ra mitlangu u nga swi tivi ku gijima Nicolao, muka kaya u gijima mfona, tshika movha mfana. Kutani ka lava va hi pangalataka ka lowu nkava na ku va u nghena ntirhweni ntirho wunene hi pfaleteni ta muka a kuma ndyangu. A ni nga naveli ku kumeka ka xikhumba xa seresete. Hemfoto seresete tinga a pfunetela nhasikanani a tiko ra wukon'wanini hi ku se Georgina nkata seresete i n'wana Argentina. Ai, se leswi a hi tivi swa ku wo dludladludlela wukon'wana kumbe i le khoneni kwartu i tidlela masalada yake. Ipo mfano ya hanya masalada wa mazardinga ama cool drink anga ni sereset. Hiko ha hiti kanganyese ku Nicolao Mukhavela wena famba la Estados Unidos xiko hala mfano kuri n'wansiku hi xipeta ka maxaka ya vohoko se na Argentina hi twile ana da Inglaterra weno hi twile Nicolas wa Inglaterra n'wana siku n'wi buti wa yena Nicolao Mukhavela a hi swi tivi va fanele swi hambetela malobby. Alright, kutani muyingiselo wa ku rhandzeka ndzeni ka timinete timbirhi kumbe yin'we na hafu hi tatwa hi ultimo journal i journal la ugamu mintirho ya vupaluxi bya mahungu ya ugamu ya dzongeni ka tiko aka Gaza Inyambani na ka Maputo stele yimanyisa yena khomeke tintambu leti namuntlha ha tshemba xikwata lexa ku fana ni xo xi ta tlhela xiphinda hi mugqivela. A hi tivi leswaku xikala xi li yini xi ta vula swaku hi ye manyitsa kumbe hi Mukhavela kumbe hi Masingi kumbe hi Makaringi kumbe a ta va mani kumbe a ta va Vlima Ntoni va hi Framasitela ketiri a Radio Msambiki a ni vana vanyingi sitereke ene i vana va va tinsizwa makrak kutana hi Mugqivela vekisela switiki swa wehe u endla xitiki loko ku 22 hours u ku va papaya na vamamana na huma xitikeni loko ni mabrenda ku nyikela xitikeni nyikela mabrenda lawa hi ma 22 manimani mani kuma a ku va hi 23 hours u kumeka u twa Radio Msambiki kutani swi ta va ku baseni hileswaku a dzongeni ka tiko a ta fambisa mitlangu ya terceiro classificado xikarhi ka França na Inglaterra a ku va hi sonto yi suka hi 21 hours Espanha na Argentina. Muyingiselo wa ku rhandzeka ni tlhela ni phindaphinda hi vito la Radio Msambiki na bayetha ka wehe u hile sekembilu ma indlela hina radio yola hi tlanga na hi ku hlekisa na hi ku jonzisa na hi ku pangalata khani mambe kuva anga vanga he hi pangalateke wehe ntsena na we u hi pangalatile u hi nka tindleve a hi nga nyima mayisa a hi tindleve man na tindleve a ngo hi nyikanga a lo hlaswa ku u hi nyikile a ku kumeka ka wehe hayi man swi lolo lo xipula xiputukezi me deu ouvido. Ora, tico em Moçambique lá 23 horas 30 minutos. Maputo, Gaza, Nanyambane. Aí, NNK, último jornal. Stelio Manhã Sua Valelissa, bye bye. Hitatonana.